0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
0: One Radio 99.7 News FM.it.

ating mga member consumer owners, ito po ang Canoreco sa radio at papakinggan po tayo ngayon sa DWSR Power Radio, ganyan po sa Radio Bantayog at One Radio News FM Daet. Kasama rin po ang radyo natin Santa Elena. Ang programa po natin ay mula po alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Araw naman po ng Biyernes, ika-26 ng Hunyo. Kaya't maghahatid na naman po tayo ng updates at reminders mula po sa ating kooperatiba. Kaya naman po sa ngalan ng ating General Manager na si GM Zandro R. Gestiada, ganyan din po ang ating Institutional Services Department Manager na si Ma'am Mary Ann A. Moreno, at ang ating po Member Services Division Chief na si Ma'am Melissa S. Abogado, at ang ating po Membership Education and Information Section Head na si Ma'am Lovely Marie Y. Oxiano. Ako po si Jax Kevin C. Magana, ang Information Officer po ng Canoreco.

Dako po tayo sa mga paalala. Magsisimula na po ang reading period para po sa billing month ng June 2026. Magsisimula po yan sa June 27. Kaya paalala po sa ating mga member consumer owners tungkol sa mga due dates para po sa bayan ng diet. Ang due date po ay magsisimula sa July 6 hanggang 20 po yan. Sa bayan naman po ng basod ay sa July 13. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Old Sports Complex. Sa bayan naman po ng San Lorenzo Ruiz ay sa July 14. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court naman po ng Barangay Mampurog. Sa bayan po ng San Vicente ay sa July 15. At sa parehong araw ay may follow-up collection po tayo sa Municipal Gymnasium. Sa bayan naman po ng Talisay ay sa July 16. At sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa Sports Complex sa Plaza. Sa bayan naman po ng Mercedes ay sa July 17 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered courts ng Barangay 2. At sa Vincent's naman po ay sa July 20 at sa parehong araw ay meron po tayong follow-up collection sa covered court ng Barangay 1. Sa bayan naman po ng Kapalonga at Santa Elena, ang due date po ay sa July 6 hanggang 7. Sa bayan po ng Labo ay July 8 hanggang 16. Sa bayan po ng Paracale ay July 8 hanggang 14. At sa bayan naman po ng Jose Panganiban sa July 7 hanggang 14. Paalala po ang ating pong drive-thru teller window na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Sa kabilang badang ating po mga teller windows na matatagpuan sa ating main office sa bayan po ng Talisay, gayon din po ang ating mga area offices. Yan po ang Area 1 office sa Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Area 2 office po na nasa Barangay San Francisco sa bayan po ng Labo. At Area 3 office na nasa Barangay Batubalani po sa bayan ng Paracale. Gayun din po ang ating mga service centers. Yan po ang bagong Silang Service Center, Kapalonga Service Center, Santa Elena Service Center, Jose Panganiban Service Center at Paracale Service Center ay bukas po mula Lunes hanggang Biyernes mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Sa kabilang banda po ang ating pong Area 1 office teller window sa bayan po ng Daet, gayon din po ang ating drive-thru teller window sa bayan po ng Talisay ay bukas po sa lahat ng Sabado sa buwan po ng Hulyo. Kaya naman po sa susunod na Sabado, July 4 pati na rin po sa July 11, July 18 at July 25, bukas po ang ating Area 1 office teller window at drive-thru teller window. Bukas naman po, July 27, ay bukas rin po ang mga nabanggit na teller windows. Tinatanggap po riyan ang bayad po sa inyo pong electric bill mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Lahat po ng active Canoreco accredited bayad centers ay tumatanggapin po ng bayad para po sa mga updated current accounts. Ang iba po sa kanila ay tumatanggap po ng bayad para po sa mga current accounts na magpas po ng isang araw sa kanilang due date. Ganyan po, tinatanggap rin po nila ang bayad para po sa mga disconnected current accounts kasama po ang reconnection fee. Sa pagbabayad, dali nyo po ang inyong electric bill or statement of account sa atin pong accredited bayad centers. Sa kabilang banda, maaari rin po kayo magbayad ng inyong electric bill sa pamamagitan po ng online payment platforms. Yan po ang GCash, Paymaya at Click application po ng 7-Eleven. Tinatanggap po riyan ang bayad po para sa mga residential and commercial current accounts na updated. Ibig sabihin po, hindi po sila lumagpas sa due date. Wala pong arrears at wala pong outstanding reconnection fee. Ang mga detalye po na kailangan sa pagbabayad sa pamamagitan po ng mga online payment platforms pong ito, yan po ang GCash, Paymaya at Click application po ng 7-Eleven ay matatagpuan po sa inyong electric bill. Yan po yung account number po ninyo, account name at amounts.

Dako po tayo sa balita tungkol sa ating power rates, June 2026 power rates. Tumaas po ang power rates na babayaran ng mga konsumidores para po sa June 2026 billing month. Ang residential rate ngayon sa mainland ay 10 pesos and 76.33 per kilowatt hour. Kumpara po yan sa 10 pesos and 37.55 per kilowatt hour noong nakaraang May 2026 rate. Ang low voltage rate ay 9 pesos and 80.97 per kilowatt hour, habang ang higher voltage rate ay 7 pesos and 83.29 per kilowatt hour. Ang pagtaas po na ito ng 0.3878 per kilowatt hour ay dahil po sa mga sumusunod. Yan po ay ang pagtaas ng generation system charge ng 0.4282 per kilowatt hour. Dahil po yan sa pagtaas ng wholesale electricity spot market or WESM charges at fuel cost ng Thermal Zone Incorporated or TLI para po sa supply month ng May 2026. Ang pagtaas po ng WESM charges ay dulot po ng manipis sa supply ng kuryente sa Luzon grid mula po May 13 hanggang 15 na dulot po ng sunod-sunod na unplanned power plant shutdowns at forced outages na sanhi po ng magkasunod na pag-treat off ng 500 kV Ilihan Dasmariñas at 500 kV Ilihan Tayabas transmission lines. Kasama rin po nakapekto sa pagtaas ng power rate para sa June 2026 ang system loss charge ng 0.0478 per kilowatt hour at value added tax or VAT charge ng 0.1054 per kilowatt hour dahil po yan sa pagtaas ng generation system charges. Sa kabilang banda, patuloy naman ang pagkolekta ng mga sumusunod. Yan po ang Universal Charge Missionary Electrification or UCME rate na 0.2763 per kilowatt hour na nagsimula noong buwan ng Pebrero 2026, alinsunod po sa ERC order para sa ERC case number 2025-060RC noong January 30, 2026. Ganito pong Universal Charge Environmental Charge or UCEC rate na 0.0025 per kilowatt hour, alinsunod po sa advisory ng ERC noong November 7, 2025. Patuloy rin po ang pagkolekta ng feed-in tariff allowance or FITAL charge na 0.2011 per kilowatt hour. Alisunod po sa desisyon ng ERC para sa ERC case number 2025-150RC noong December 26, 2025. Ganito po ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate na 0.01 per kilowatt hour na nagsimula noong buwan ng Pebrero 2026. Alisunod naman po sa ERC Resolution Number 2, Series of 2026 na ipinasa noong January 29, 2026. Bumaba naman po ang Transmission System Charge na 0.1936 per kilowatt hour dahil po sa pagbaba ng Ancillary Service Charge. Yan po ang Ancillary Services para sa Reserve Market at Power Delivery Service Charge ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP para po sa supply month ng May 2026. Nakadagdag rin sa pagbabang ito ang patuloy na supply ng kuryente mula po sa Renewable Energy Embedded Generation Facilities na nasa franchise area po ng Canoreco. Samantala, suspendido pa rin ang pagkolekta ng Green Energy Auction Allowance or GEA All Charge na 0.0371 per kilowatt hour na nagsimula noong May 2026 hanggang ngayon June 2026 billing month, alinsunod po sa direktiba ng ERC. Sa pagtaas po ng power rate na babayaran sa July 2026 para po sa mga konsumo sa kuryente nitong June 2026, madadagdagan ng 38 pesos and 78 cents ang kabuang bayarin po ng isang tipikal na sambayan na nagkokonsumo ng 100 kilowatt hour. 77 pesos and 56 cents naman sa nagkokonsumo ng 200 kilowatt hour at 116 pesos and 34 cents sa nagkokonsumo ng 300 kilowatt hour.
Sa June 2026 residential power rates, ang bayarin sa generation system charge ay 5 pesos and 14.69 cents per kilowatt hour. Sa transmission system charge naman ay 1 peso and 1.262 cents per kilowatt hour. Sa system loss charge ay 0.8431 cents per kilowatt hour. Sa government charges ay 1 peso and 59.91 cents per kilowatt hour. Habang sa subsidies and other charges ay 0.4371 cents per kilowatt hour. At sa DSM charges ay 1 peso and 61.09 cents per kilowatt hour. Tandaan na tanging ang distribution, supply, and metering or DSM charges lamang ang napupunta sa Canureco upang magamit sa pang-araw-araw na operasyon nito. Ang mga pass-through charge ng Canureco, yan po ang generation, transmission, system loss, at senior citizen subsidy ay nakabatay sa halagang ibinayad ng kooperatiba sa mga power supplier, yan po ang TLI at WESM, at sa grid operator, yan po ang NGCP ng bansa. Gayun din sa mga ibinigay na subsidiya para sa senior citizen ng mga konsumidores na kinakalkula gamit ang inireseta ng ERC na Uniform Reportorial Requirement or URR Spreadsheet Template. Ang lahat ng rate component sa electric bill na kinokolekta ng kooperatiba ay dumaan at dumadaan sa regulasyon at sumasailalim sa buwan ng pagsusuri ng ERC. Karapat-dapat tandaan na ang kooperatiba ay hindi pinapayagang baguhin ang mga rate na kinokolekta sa mga konsumidores nang walang paunang otoridad ng ERC na may jurisdiksyon sa mga distribution utility, mapa-private utility o electric cooperative.

Sa ibang paalala, para puroon sa mga nais po mag-avail ng diskwento sa bayarin sa kuryente, may dalawang diskwento po na maaaring i-avail ang mga qualified end users po natin. Una po riyan ang senior citizen discounts. Ang mga kondisyon po para makapag-avail ng senior citizen discounts ay dapat po ang uri ng koneksyon sa serbisyo ng kuryente ay residential type. Kaya hindi po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 100 kilowatt hour pababa at ang kontador ay nakapangalan kay senior citizen.

kay senior citizen. At latest po na 2x2 colored picture na white po ang background. Tandaan po na tangi ang bahay kung saan nakatira si senior citizen ang maaari pong mabigyan ng diskwento. Ang diskwento po ay nakabatay sa nakapangalan sa kontador. Kahit ilan po nakatirang senior citizen sa bahay po na kinakabitan nito. Maaaring ipasa ang mga kinakailangang mga dokumento sa pinakamalapit po na Canoreco Area Office or Service Center sa inyo. Maaari rin po mag-apply sa pamamagitan po ng isang representative. Basta bukod po sa mga kinakailangang dokumento ay may dala ang representative na valid ID card at authorization letter na may pirma or thumb mark ni senior citizen. Tandaan po na epektibo ang senior citizen discounts hanggang December 31 ng taon na na-approve o na-renew ang diskwento. Kailangan po yung i-renew kada taon bago po mo January 24 at kung hindi man po makapag-renew bago po mo January 24 ay sa susunod na pinakamalapit na billing period kung kailan nakapag-renew si senior citizen ang magiging effectivity po ng diskwento. Kailangan pong personal na pumunta ni senior citizen sa pinakamalapit po na area office or service center, dala po ang isang valid ID card sa pag-renew ng senior citizen discounts. Ang isa pa pong diskwento na maaaring i-avail ng ating pong mga qualified end users ay ang lifeline rate discounts. At ang mga kondisyon para makapag-avail po nito ay dapat kayo ay benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at kasalukuyan din po nasa certified list ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na ipinasa po sa ating kooperatiba. Maririn po mag-avail ang mga non-4Ps beneficiaries kung ang buwan ng income po ng inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold na itinakda po ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ngayon po dapat ang buwan ng konsumo sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa para makapag-avail ng lifeline rate discount at pasok po kayo roon sa mga nabanggit na kondisyon. Para po roon sa mga beneficiaries ng 4Ps, kayo po ay automatikong rehistrado na sa programa pong ito. Ngayon pa man, maaaring pong i-verify sa atin pong opisina kung kayo po ay nakapasok o naka-elite discounts. Para naman po roon sa mga non-4Ps beneficiaries, kailangan nyo po magpasa ng mga sumusunod na dokumento sa pinakamalapit po or sa area office po na nakakasakop sa inyong lugar. Ang mga dokumento po na kailangang ipasa ay ang lifeline rate discount application form na nakukuha po sa ating area offices. Ganyan din po valid government issued ID card, latest po ninyong electric bill o Canoreco official receipt ng binayaran pong electric bill. Certification mula po sa local municipal social welfare and development office or MSWDO na nagpapatunay na ang income po na inyong pamilya ay nasa baba po ng poverty threshold. Tandaan po, para po roon sa mga hindi nakapangalan sa kanila, ang kontador na ginagamit ay may karagdagan rin pong dokumento na kailangan ipasa kung nakatira po sa isang bahay ang aplikante at ang nakapangalan sa kontador ay kakailanganin ninyo pong magpasa rin ng barangay certification. At kung kayo naman po ay nangungupahan, ay contracts of lease. Makatatanggap ng 100% ng diskwento ang mga nakarehistrong lifeline rate beneficiary sa mga buwan po na ang konsumo nila sa kuryente ay 50 kilowatt hour pababa.

service concerned, ay maaari po kayong tumawag sa atin po mga hotline numbers para po sa Area 1 office na nakakasakop po sa mga bahay po ng Basswood, Mercedes, Daet, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay at Vincennes. Yan po ay 0908-186-5100 at 0919-095-2707. Sa Area 2 office naman po na nakakasakop sa mga bayan po ng Labo, Kapalonga at Santa Elena, ang hotline number po riyan ay 0928-655-8316 at 0995-130-5414. At sa Area 3 office naman po na nakakasakop po sa mga bayan po ng Paracale at Jose Panganiban, yan po ay 0910-934-6328. Tandaan po sa pagtawag po sa ating mga hotline numbers, huwag niyo pong kalimutan na i-provide ang inyong account number kung applicable po. Ngayon po ang inyong contact person contact number, ang inyong pong address nearest landmark sa inyo, at ang inyong pong power service concern. Sa kabilang banda, inaanyari po natin ang ating po mga member consumer owner na mag-join sa atin pong broadcast channel na Conoreco Connect Plus. Hanapin nyo lang po ang ating post sa ating pong official Facebook page tungkol sa ating pong broadcast channel at i-click po ang link na nakalagay po sa caption. Pagka-click nyo po sa link ay click on join para kayo po ay makatanggap ng mga anunsyo tungkol sa serbisyo ng kuryente. Ganyan din po ang mga importante ang paalala at abiso, update tungkol sa power rates, due dates at iba pa, at mga kaganapan at aktibidad ng ating kooperatiba. Sa ibang paalala po, para po roon sa mga nais po magpakabit ng serbisyo ng kuryente, ang pinakaunang step po riyan ay ang pag-attend po ng pre-membership seminar. Meron po tayong pre-membership seminar ngayong Biyernes, June 26, yan po ay sa second floor po ng Conoreco Building sa Area 1 Office sa JP Rizal Street, Barangay 1 sa bayan po ng Daet. Kaya naman po roon sa mga nais po magpakabit ng serbisyo ng kuryente or sa hinaharap po ay magpapakabit rin po ng serbisyo ng kuryente, maaari po kayong umattend sa atin pong pre-membership seminar kada Biyernes po sa ganap na alas 9 ng umaga. Sa ibang paalala po, para po roon sa ating mga member consumer owner, ang last day of filing ng certificate of candidacy para po sa directorship election para po sa District 10 bayan po ng Mercedes ay sa June 29, 2026, sa Lunes po yan. Kaya paalala po roon sa atin pong mga member consumer owner at mga nagdanais po na tumakbo bilang director ng ating kooperatiba para po sa bayan ng Mercedes District 10, ang last day po ng certificate or filing po ng certificate of candidacy ay sa June 29, 2026, sa Lunes po yaan. Time check po tayo, isang minuto bago po mag alas 9 ng umaga. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nakikinig sa atin. Papasalamat rin po tayo sa lahat po na pinukukunan natin ng mga updates at reminders sa lahat po ng departments and area offices po ng ating kooperatiba. Papasalamat rin po tayo sa ating pong driver for today, si Kuya Rodney Zantua. Lagi po nating tandaan na ang Conoreco po ay member ng Filreca. Ang Filreca po ay association ng 121 electric cooperatives sa ating bansa na ang pangunahing adikain ay protektahan ang mga member consumer owner laban po sa hindi makatarungang pagtaas sa singil sa kuryente. Lagi rin po nating tatandaan na ang Conoreco po ay sa atin, pangalagaan po natin. Maraming salamat po at happy weekend po sa ating lahat.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Wow!

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet Camarines Norte. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you. 99.7 One Radio News FM.
3: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
4: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
3: All in one. Ito ang One Radio News FM.
4: Dive. Tindugo na
3: Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas 9 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinagtibay ng Pilipinas sa Vietnam ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa kasabay ang pagdiriwang ng ika-50th anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa at ika-10 taon ng kanilang strategic partnership. Sa Malacanang, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnamese President at Communist Party General Secretary Tho Lam sa isang arrival ceremony bilang simbolo ng lumalim na kooperasyon ng dalawang bansa. Bilang bahagi ng kanilang kasunduan, itinaas ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang relasyon sa isang enhanced strategic partnership. Lumagda rin ang dalawang bansa sa isang Memorandum of Understanding sa depensa na naglalayong palakasin ang pagpapalitan ng impormasyon, regular na pag-uusap ng mga opisyal at magkasanib na aktibidad sa karagatan. Layunin din ng kasunduan na maiwasan ang mga insidente sa dagat sa pamamagitan ng mas maayos na koordinasyon ng kanilang mga Coast Guard. Samantala, kinumpirma rin ang Vietnam ang ikalawang bansa sa Timog Silangang Asya kasunod ng Pilipinas na bumili ng BrahMos missile system mula sa India bilang bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan nito sa depensa ng rehiyon. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ito ang iyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
6: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Radio. 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. This song is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Caramel Flavor.
3: You're listening to One Radio. One
4: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 10, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagbigay ng mensaheng nagbibigay inspirasyon si Camarines Norte Vice Governor Joseph Ascucha tungkol sa tamang pagharap sa kritisismo. Ayon kay Ascucha, mas mahalagang ilaan ang oras sa pag-aaral, pagtatrabaho at pagpapabuti ng sarili kaysa sa pakikipagtalo o pagpapatol sa mga papanirang komento. Aniya, ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa patuloy na pagsisikap at pag-abot ng mga layunin at hindi sa opinyon ng ibang tao. Nananawagan din ang Vice Gobernador sa mga mamamayan na manatiling positibo, magpatuloy sa pagbangon sa kabila ng mga pagsubok at maging inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad at mabuting kontribusyon sa komunidad. At yan ang mga balita ang hantid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
0: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Formal lang sinimula ng Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng umanong 84 milyong substandard na flood control projects sa mga bayan ng Sagnay at Gatsitorena sa ika-apat na distrito ng Camarines Sur. Ang reklamo ay inihain ni Romeo Aguirre Panilla laban kay 4th District Representative Arnie Puentebella, ilang opisyal ng DPWH at mga kontratista. Ayon sa reklamo, hindi umano umabot sa itinakdang pamantayan ang kalidad ng mga materyales at pagkakagawa ng dalawang proyekto. Isa sa mga proyektong iniimbestigahan ay ang seawall ng Sagnay na gumuho matapos hagupitin ng bagyo noong taong 2025. Dahil dito, iginiit ni Pinilla na sa halip na makatulong sa pagpigil ng baha, naging sanhi pa umano ito ng maagang pagkasira ng mga infrastruktura at pagkalugi ng pondo ng pamahalaan. Dahil sa mga alegasyon, hiniling ni Pinilla na sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang mga respondent dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Pre-Occurement Law, Procurement Law at mga batas laban sa malversation. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Ombudsman upang matukoy kung may pananagutan ang mga sangkot. At iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
1: Gen Z.
2: Pinoy.
1: Pinoy.
2: Pinoy.
1: Gen Z.
2: Tugsdugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: Pinoy Gen Z sa One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao.

0: Oh, dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero wag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng Ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng Ampalaya. And again, ang Ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na Ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung Ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang Ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So Ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Coffee. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asing nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asing iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
1: Gen Z.
3: Pinoy! Pinoy!
1: Pinoy! Gen Z. Tugs Dugang.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy, Gen Z, sa One Radio, Pinoy.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
0: Noy Gen Z sa One Radio.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on One

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya pa.

0: sa iba.
1: Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Trippy music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Rock Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio, 99.7 News FM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: headline skan mga paradanin barata
1: rada 30 headlines
0: 609 parasira sa tabako nagresibi nin tabang gikan sa before sa iraramkan PAFFP
2: sarong suspect arestado sa bybust operation labi sa 7,800 pesos na kantidad nin pigtutudang shabu na kumpiska sa syudad nin tabako
0: Dai mababa sa 30 bihikulo na wheel clamp sa syudad kan Legazpi.
2: 385 na small scale fisher folk sa Tiwi nakarisibe nin cash aid sa iraramka na presidential assistance program.
0: Legazpi CPS ma-deploy nin kapulisan sa Kabaangan High School kasunod kan riot kon sa inimbelto ang nagkapirang minor de edad na estudyante.
2: Bamboo Cafe na binisto bilang Best Feasibility Study ay dinunara sa pamilyang nangangaipuhan sa Erosina, Sorsogona.
0: Sa lado nasyonal, Malacanang sinabing diskarte ka na prosekusyon ang paghampang kay Mary Grace Piatos bilang testigo.
2: Senate Impeachment Court at tinapos na ang pre-trial conference.
0: Sheriff na sinuntok ni Vice President Sara kan 2011 matestigo sa impeachment.
2: Akbayan binatikos si Senator Robin Padilla huli sa propuesto kay ni na ibabaan na criminal responsibility age.
0: Tulong biktima sa Tacloban school shooting tinamaan in bala hali Sara yung distansya sigon sa ballistic report.
2: Senator Kiko kinundi na ang disinformation katakod ka na juvenile justice law.
0: Philippine banks asin mga e-wallet operators pigsugo na haliuna ang SMS and email based OTPs.
2: Madahas na mga online games ipigsistyon na kang DILG na dagos nang ipagbawal.
0: Sa luwas kanasyon France nagrehistro nin enot na kaso kan Ebola virus.
2: Death toll sa dawang linog na tuminama sa Venezuela nagsakat na sa 188.
0: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang nyanin Biyernes sa Unyo 26, taon 2026. Kami po, Ana Sendo, magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banamon.
0: Nadadaw kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio, 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 na nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata nato sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30
0: Uminabot sa 609 beneficiaryong parasira gikan na sa syudad nin Tabaco ang nagresibi nin tabang sa iraramka na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa isinagibong payout sa Barangay Cormidal Covered Court kasubago. Pininginotan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Regional Office 5 sa pagkipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad nin Tabaco ang pagtaukan ayuda bilang parte kan padagos na pagsuporta sa kabuhayan kan mga parasira na naapektaran nin man lain-lain na huma sa sektor nin pagsisira. Tanganin maging benepisyaryo ka na programa ang mga ini nagpasa sa mga itinalaan na kwalifikasyon kan mga rehistradong kagsadirinin bangka nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture padagos na nakikisumaro ang lokal na gobyerno kan syudad ng Tabaco sa mga programa kan national na gobyerno na ubetong mapakusog ang nagkabuhayan asin maparakay ang nagkamugtakan kan mga parasira asin kan sa indang mga pamilya.
2: Mientras tanto, uminabot sa 385 na small-scale fisher folk sa Banuaan kang Tiwi ang nakaresibi nin tabang pinansyal sa iraramka na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program na isinagibo kasugma Hunyo 25. Lambang benepisyaryo nag-ako ni na 2,325 pesos na direktang cash assistance sa ginibong distribution activity sa Tigbi Gymnasium. Katuyan subot kan programa na magtaon ng tulos-tulos na tabang na pinansyala sa mga komunidad kan mga parasera na naapektaran kan mga problemang pang-ekonomiya, mga localized crisis as in global market disruptions. Pinamayuhan.

0: mga bayulasyon. Pagiramdam kan opisyal sa mga motorista na magparada na sana sa mga mall asin bako sa mga national road. Ulita amay katakod ining penalidad.
1: Sarong pigtutubodang imbuelto sa ilegal na bintahan ni droga ang inarestara kan mga operatiba kang Tabaco City Police Station sa isinagibong by-bust operation sa barangay Cormidala, Tabaco City, kasugma Hunyo 25. Ang operasyon isinagibo alas 4:16 nin hapon sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel Vibata, Chief of Police kang Tabaco City Police Station, bilang parte kan mas pinahigot na kampanya kontra sa ilegal na droga asin susog sa katawihan kang lokal na gobyerno na mamaintener na ligtasa tuneno nga asin drug-free ang syudada. Sigon sa report kan pulisya, nagsagibo mo na validation asin surveillance ang mga operatiba makalis makaresibi ni na impormasyon dapit sa pigtutob ng ilegal na aktibidad kang suspek. Nagresulta ini sa matrayumpong by-bust operation asin pagkakaaresto sa target na individual. Nakumpiska gikan sa suspek ang kabilugan opo komas o menos 0.3 gramo ni pigtutob ng shabu na may pigtatansyang standard drug price na 7,820 pesos. Tulos man ay sinararom sa tamang pagmarka, pag-imbentaryo asin dokumentasyon ang mga nakuhang ebidensya sa atubangan ni kan mga kinakaipuang saksi nganing masyerto ang integridad para sa magkakarigong proseso sa korte. Sa presente, yaon sa kustodiya kan Tabaco City Police Station ang naarestong sospeka mantang pigtatapos ang mga dokumento para sa pagsaangat kan kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o ang pigaapod na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Yan taras tanto mga deployed ng mga kapulisan ang Legazpi City Police Station sa Kabangan High School ang gani mantiniro na ang seguridad asin na kaligtasan na kasunod ka nangyaring riot kung sa inimbelto ang nagkaperang minor de edad na estudyante. Sigon kay Legazpi City Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na nakikipag-koordinar na sinda sa mga eskwelahan asin na-identifikar na ninda ang mga imbeltong minor de edad asin nagkaigwanan nin intervensyon na kaibaan mga magurang kaini. Ginaulay ninda ini mapadapit sa insidente asin napag-araman basado sa investigasyon na tripsa na ninda ini. Sa presente, nakikipag-koordinar na sinda sa City Social Welfare and Development para sa proper intervention sa mga juveniles. Nag-request naman na sinda nin police presence asin visibility sa eskwelahan urog na to yung ralaugan na kanaklase sa pagluwas kaini pon aga udto sa good hapon. Abiso man itagtag sa mga magurang na i-closely monitor ang nasindang mga aki. Big sa sigibo ninda ini bilang direkta o direktiba kan headquarters manungod sa nangyaring insidente sa Tacloban City. Nakikipag-ordinar naman sinda sa mga security guards urog na sa mga pribadong eskwelahan na i-check ang bagan mga estudyante ngani day makalaog ang anuman na kontrabando. Katakot pa kay ni magsasagibo man sindanin awareness program sa mga eskwelahan manungod sa lectures sa anti-bullying asin iba pang kadasan.
1: Pasiring man kita sa mga detalyas kan mga bareta duman sa Sorsogona. Idinunara kan mga estudyante gika na sa Veritas College of Erosina anas indang ginibong bamboo cafe sa sarong pamilya na nawaranin padangat sa buhay asin warang kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong sa probinsya nino Sorsogona. Nangga naman ang naunambitan ng bamboo cafe na bilang best feasibility study sa indang eskwelahan. Sigon kaya Francia Fortes, saro sa mga estudyante, nagpon ini sa pinaka-requirement kan sa indang paratokdo na magino innovative durante kan pagdepensa. Kaya naisip asin na pagkasunduan kan sa indang grupo na bamboo cafe na ang magin feasibility study. Dugang pa niya na basado sa indang pag-aadala, wara pasindang nahiling na nakakagibo ka ini ang bako sa nasa sa indang eskwelaan kundi magina sa Pilipinas. Daiman na sinda na difisila na maghanap ni nakawayan huli sa kadakol ka ini sa indang lugar alagad saro sa indang kinahampang nakadifisila na ang pagputol-putol ka ini na ikinairido ka na sa indang mga kamota. Sinabi man ka ini na ang ginibong bamboo cafe na ang idinunara sa kapos sa buhay na pamilya na nawaranin padangat sa buhay sa lugar. Dugang man ni Adriana Barakea, saro umana sa mga researcher, may nagtabang subot na artista nganing madisenyoan anang sa indang ginibong bamboo cafe na. Tirawang doon maninda na an obeto kan grupo an makatabang sa mga kapos sa buhay na mga pamilya nganing daing masayang ini, mabistosinda sa market, urog na makatabang sa mga daing kakayahan na magbakal nin regular na klase nin kabaong. Mientras tanto, bukas man an grupo sa partnership, asin investor alagad sa ngunyan, naghahanap sinda rin pwede sir na makatabang nganing maiparehistro ana sa indang ginibo, nganing marekognisar ana sa indang o naagihang kadefiselan bako sa nasa social media, kundi magay na sa legal na lakdangan.
0: Alas 5:16 din pagkahapon na pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal ang nahatod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Barada 30, barata 30, barata nationwide. Magtatagama ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA nin 79.6 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon pag asin na pagpapagayon na kan terminal building kan Dumaguete Airport sa banwaan na kan Sibulan Negros Oriental. Sigon kay TIAZA Chief Mark Lapid, kabali ang Dumaguete Airport sa ILIPAD o Institutionalized Leveraging Infrastructure Program on Airport Development kan ahensya na ubetong i-upgrade ang mga domestic airport sa nasyon. Sinabi ni Lapid na isa sa irarom sa rehabilitasyon ang terminal building, tanganing mapagayon ang mga pasilidad asin mas mapakarhay ang eksperyensya kan mga pasahero sa aeropuerto. Sa iyang pagbisita sa Dumaguete Airport, nakipag-meeting si Lapid sa mga opisyal kan aeropuerto sa pangingenot ni Airport Manager Alan Punay, tanganing tukaron ang pinal na plano para sa proyekto. Luwas sa nakatagaman ang pondo, sinabi man ni Lapid na pigkakaipuan pa ng dugang na 30 million pesos para sa planong pagpapatugdok kan ikadawang eskalon na kan terminal building gamit ang modular construction. Afwera sa Dumaguete Airport, kabali man sa ILIPAD program kan TIAZA ang rehabilitasyon na kan mga terminal building kan Butuan, Sambuanga, Tuguegaraw, Siargao, Rojas, Pagadian, Lawag, Kalibo, Asin, Kalbayog. Mientras tanto, nagtutubod ang Malacanang na parte kan diskarte kan House Prosecution ang paghampang sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatos bilang testigo. Inimakalis kumpirma ro ni House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na saro si Piatos sa 25 testigo na ihampang ninda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, partikular na katakod kan issue kan na confidential funds. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa prosecution ang desisyon na kung si Isay ano sa indang ihampang na mga testigo, urog pang parte kan estratehiya ang lockdown. Binanggit man na kan Palace official na basado sa datos kan Philippine Statistics Authority, warang record kan pangaran na Mary Grace Piatos, kaya posibleng madifisilan sindang matukoy ang nasabing individual. Mientras tanto, inagyat man ni House Prosecutor Joel Chua ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na iampang si Mary Grace Piatos sa impeachment trial nga ni nadagos na malinawan ang kontrobersiya katakod kan subot paggamit kan confidential funds. Binanggit ni Chua na nagluwas ang pangaran ni Mary Grace Piatos sa mga acknowledgement receipt na ginamit sa liquidation na kan confidential funds kan Office of the Vice President.
1: Formal nang tinapos kan Senate Impeachment Court ang pre-trial conference katakod kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kan Webes Hunyo 25 taong 2026. Nagpasalamat si Senate Secretary Renato Bantog Jr. na Clerk of Court kan Impeachment Court sa mga miyembro kan prosecution as in defense teams huli sa saindang operasyon na nagresulta sa marekas na pagtatapos kan pre-trial conference sa laogsananin limang aldawa. Pinanginotan kan Batangas Representative Jervil Luistro ana prosecution panel hali sa House of Representatives mantang si Attorney Gila Sison ana nanginot sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kapwa nindang inomaw ang gabos ka na partido na nagtabang ang aning maparekas ang proseso. Kaiba man sa seremonya, sinda Deputy Clerk of Court Attorney Marvic Laurel Garcia asin Attorney Maria Valentina Cruz. Ang napagtatapos ka na free trial conference ang nagbukas nindalan para sa pagpuon kan aktual na paglilitis sa impeachment case laban na kay Vice Presidente Sara Duterte sa mga maabot na aldawa.
0: Mientras tanto, ibabalik ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ang Sarong Court Sheriff na nasangkot sa sarong kontrobersyal na insidente kay Vice Presidente Sara Duterte. Basa rin sa iniluwas na pre-trial brief kan mga prosecutor, kabale si Abby Andres sa walong testigong piglalauman na mataunin testimonya katakod kan mga aligasyon laban kay VP Sara. Si Andres ang sheriff na nagpautob ng demolition order sa sarong pinag-aagawan na daga sa Barangay Soliman, Agdaw District sa Davao City kan taong 2011 kan magkaigwanin konfrontasyon sa kaitong alkalde kan syudad na si Sara Duterte. Sigon sa House Prosecution Panel, gagamiton ang testimonya ni Andres para suportaran ang sa indang aligasyon na may posibilidad subot na nagamit ninda si Duterte. Kaiba man sa listahan kan mga testigo ang pirang miyembro kan law enforcement agencies asin mga mamamahayag na may kinaaraman sa mga isyong nakapalaog sa impeachment complaint. Saro sa piglalaoman natutukaron na kan prosecution sa paglilitis ang aligasyon ni subot patanid laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez. Sigon sa mga prosecutor, makakatabang ang mga testimonya nganing maipahiling ang kabilugan na batayan na kan impeachment complaint laban sa Vice Presidente.
1: Binatikos kan akbayan party list si Senador Robin Padilla katakod kan pigbubusol kaining propuesto na ibabaan idada kan criminal responsibility poon na 10 anyos sagkod 15 anyos kasunod kang nangyaring pambabadila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang insidente kan Hunyo ikinagadana kan tulong estudyante makalihis ang pambabadila kan duwang minor de edad na sospeka. Sa sarong social media post, sinabi ni Akbayan Party List President Rafaela Debida na garipig sasamantala subot kang senador ang trahedya nganing ibusol ang propuesto na sa indang pigtututulana. Dagdag pa niya, preso para sa mga kaakean, alagad, takas para kay bato. Tinawang doon kan grupo na anapagkakakulong kan mga hoven da imay kukonsiderang epektibong rehabilitasyon o rugna na da ipaganap ana sa indang pagkaarama sa tama asin maliit. Nagpaabot manay na pakikidumamay ang grupo sa pamilya kan mga biktima kan pambabadila. Alagad na nga po na dahi dapat gibuho na basihan ang trahedya sa mga pulisiya na posibleng magkausa din mas dakulang danyos sa mga jovenes asin o komunidada. Nagpatanid man ang grupo sa publiko kontra sa paggamit kan trahedya sa pagbusol kan mga lakdang na posibleng makapagpaluya sa proteksyon kan mga jovenes sa sosyedada.
0: Nagluwas na ang resulta kan ballistics as in autopsy examination sa tulong estudyante na nagadaan sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sigon sa Philippine National Police Regional Forensics Unit 8, ang tulong biktima ang tinamaanin bala hali sa rayong angulo na nagpapahiwatig na ang pambabadil ang ginibonin warang partikular na pigpupunterya. Basado sa mga examinasyon, tuminama ang bala sa importanteng parte kan lawas kan mga biktima na naging rason nakan na sa indang pagkagadaan. Pigahanda naman nga ngunya nakan mga otoridad ang pinal na forensic report ngani na isumitir sa mga investigador. Mientras tanto, sinabi kan PNP na magsusunod sindanin ng kaso kontra sa tiyaon na kanang 14 anyos na sospek na sarong pulisa uli sa pagpapabaya na makuhaan na sa iyang service firearm. Sigon sa PNP na posible man na mahampang sa kaparehong kaso ang lolo kan na saro sa mga sospek na pigtataram na takag sa diri kan na kalibre 38 na armas na ginamit sa insidente.
1: Inundina ni Senator Francis Kiko Panghilinan ang pagpapalakop nin mga salang impormasyon dapit sa Juvenile Justice and Welfare Act na dai nakakatabang ani nagibuhong masalbado ang pamilyang Pilipino. Si Panghilinan na panginot na author kan Republic Act number 9344 o ana Juvenile Justice and Welfare Act ang nagtaram na bako totoo ang mga pahayag sa lay na nagtataong dalan ngani na makalaya ang mga minor de edad na imbuelto sa krimena. Sigo na sa senador ang pagpapalakop ni nasalang impormasyon na dapat sa lay ang dai nakakatabang asin mas nagdadaranin pagkalibong sa publiko. Ipiglilihis subot kay ni anatensyon hali sa tunay na problema sirin kan pagkakaigwanin badila kang nagkaperang individual maluyang pagpapautob kang lay asin nakakulanganin suporta sa mga eskwelahan na asin komunidad. Sinabi pa ni Panghilina na ano Juvenile Justice Law ang bako o beto na palagpasunan mga krimen kan mga jóvenes kundi sherton na igwang tamang proseso asin na paninimbaga na mantang pigpoportreheran ang derechos kan mga aki na embeto sa pagbayular sa leya. Dugang pa niya na nakakaraot man ang salang impormasyon hulit nagdadaranin takot sa mga magurang asin naglalalanga o naglalaag ninatatak sa mga nagtitiyos na jóvenes. Nangapodan man ang senadora sa publiko na daitulos magtubod o maghiras din mga bako beripikadong impormasyon o rugna sa social media.
0: Big sugo ang Philippine Banks asin mga e-wallet operators ang napagsend din SMS and email-based one-time passwords o OTPs uli sa high-risk na mga transaksyon poon Hunyo 25 sa irarom kan direktiba kan Bangko Sentral ng Pilipinas nga na imapakusog ang proteksyon laban sa fraud o pandadaya. Sa irarom kan BSP Circular number 1213 na pig-issue kan Mayo 2025, obligado kan Central Bank ang mga BSP supervised financial institutions na salidahan ng SMS and email-based OTP nin mas matibay na authentication methods arokan biometric behavioral o passwordless solutions sa poon kan Hunyo 25. Sakop kan direktiba ang mga bangko asin e-wallet operators na igwang average na labi sa 75 million pesos na online transactions kada bulan. Kaya riba na ang most universal asin commercial banks gabos na digital banks asin selective cooperative thrift siring man ang rural banks. Susog kay BSP Deputy Governor Lynn Javier nakatutok ang ahensya sa pagtataguyod kan inovasyon sa mga serbisyong pinansyal nga ni maprotehiran ang mga customer hali sa mga bagong anyonin pandaraya kabali ang technology enabled fraud.
1: Mientras tanto, ipigsuesyo na kang Department of the Interior and the Local Government ang posibilidad kang dagos na pagbabawal sa mga online video game na igwang matinding kadasana. Sigon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kinakaipuhan na pag-adalan kan Kongreso asin magkakanigong ahensya di gobyerno ang propuestong total ban sa violent online games para sa proteksyon kan mga jóvenes na Pilipino. Kasunod nini kang report, nasaro sa mga suspect sa pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban City ang nahilig sa sarong online game na pigaapod na Gorvox. Sigon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorvox ang nasarong kawata na nagtataong dalan sa mga players na gumamit nin armasa asin gumibunin manlain-lain na senaryo na igwang kinaraman sa kadasana. Para mientras na inulangan kana CISCC ang access sa nasabing kawata sa nasyon na mantang pinag-aadalan ang epekto kaini. Sigo na sa DILG na pwede ser man na ikonsiderar ang kaparehong mga lakdang kontra sa iba pang online games na may kaparehong content. Sinabi man ni Secretary Rimulya na posibleng igwang epekto sa paurotro na pagkalantada kan mga jóvenes sa madahas na content asin dapat na pag-adalan kung papaano ini nakakaapektara sa saindang pag-uugali asin pag-iisip pa.
0: Update man po kita sa kamugtakan ng kanan sa tuwing panahon natod sa Indukan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas ng tao na nga ipon yanin minerals kay guloy ng pag-inom ni sarong kapsula roll daw. Nga ni makalikay kita sa kailangan. Best Cups Mineral Food Supplement mababakalin doon yan sa mga butika nationwide. Pantrada, Ang sabi kan pag-asa Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa Luzon at Visayas. Dahilan kay ni, ang Pangasinan, Sambalas at Bataan magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uran. Posible digdian na flash floods o landslide. Dahilan sa moderato sa kod-second minsan may makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, natadarang parte ka ni Locos Region, Cavite, Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Batanes, asin Babuyan Islands. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digdian flash floods o landslide. Durante ka na sa kunminsan makukusog na pag-uran. May antras tanto ang aldaw masirang alas 5:30 ng pag-aaga asin masunlop alas 6:29. Ngunya na pagkahapon na. Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan na kanon sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatodakan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga parang tabay taman sa bilog na probinsya, Kanakamarinisur, Kamarinis Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Dati Tapuliana Show kasabay si Tita Pugi. Kami po ang sendong naging tagapagkatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawona. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintugo na!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
11: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi, Bicolandia. Oh yes, it's me again. Weekend, Viernes na Viernes na Fios. Ad siempre. Mangkay ribana naman po kita sa kunalas 9 in Pagkabangi. Ini po ang zero link coin na bakong masyadong mag-unarin. Pero mahamuto rin. Goranda! Pero may harumpa! Ang inyong Josen ang kahibangan, Tita Pollyanna. On your best cafe radio. Every night, Mondays till Fridays. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Live na live po ang ating audio streaming. Audio lang. Ayoko magpakita. Ay, para naman may mystery kahit papaano. Pero kung gusto niyo masilayan ang aking ganda. Ganda? Eh, pasyala naman po kayo sa Josen ang Kahibangan TikTok account. Live na live po tayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow at syempre i-like ang ating mga contents. Well, parehas masaya. Naka-livestream din po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group. At ganun din po naman sa Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admins. I love you, no. Hi! Today is palindrome date. Hoy, swerte daw ngayon. Pag sinabi kasing palindrome, pag binasa mo pa pasulong at pabalik, pareho lang. 6-26-26. O, balik ta rin nyo, ganun pa rin. 6-26-26. Kaya ako nag-manifest ngayong araw na ito, lalong-lalo na kung masyadong malakas ang inyong manifestation talents. Ay, may ganun. Aba, eh sabi nila talaga daw suswertihin ka at matutupad ang iyong mga ngapara.
1: Ngapara? Pangarap, syempre.
0: Ako nga, eh, morning na morning pa lang. Nako, ang dami ng swerteng dumating.
1: So excited!
0: Sharias. Yes, forever po niya tong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show. Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Valentine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata, ang paborito ng mga bata, of course. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly, lychee and pineapple and mango flavors. Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants, Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, and of course, ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, Pamilyang Bayan region wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Yes, kajoin po natin sa The Tita Poyana Show ang Wanok Chicken in a Salda Ed. Matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candaed. Para sa mga detalyes at sa inyong mga online orders, pasya lamang po sa Wanok Chicken in a Salda Ed Facebook page. The Tita Poyana Show is also brought to you by Bass Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink. Bass Caps, Minerals, Food Supplement. Dr. M's Amazing Tea. Q-Sai Massage Oil. Era Natural Organic Shampoo. Era 3-in-1 Whitening Soap. And Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat. Gems Products. Para man sa satuyang mga magagayo na mga katindugan in the City of True Love, kay po niya dokan oras para mamantinil ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa-handspa, glute-drip, glute-far push, Slimming Excel is meso-lipo, as in kadakul pang spa, essential services, kaya marina sa Pink Spa. Maukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa.
2: The Tita Poyana Show!
3: Showbiz! Papi Showbiz! Papi D!
0: Ay nako! Pinuputakti ngayon ng pagpuna ang isang taga EBS 7N dahil sa kanyang pagbanggit ng pangalan ng isa ring host ng katapat nilang ishow. Bakit ganon ang ginawa mo, Kim Cho? Ha, Kim Cho? Bakit ganyang kaday? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo ng sensitivity? Haba naman sa isang portion o segment ng kanilang show, no? Banggitin na natin yung It's Showtime. Medyo meron mga patakot-takutan at nandun nga si Lotus Fiat. O, di ba? So may mga ganun-ganun silang mga pampatawa. Pampalipas oras. Sa napakaining mga tanghali, napakainit na mga tanghali sa Pilipinas. Aba paglingon ni Kim Cho, natakot siya. Sabi niya, wag, resume design. Binanggit pa ang pangalan ng isa namang host. Ano yun, mukhang aswang ba si resume design? Para pagsabihan mo ng ganon. Ayun na. Kaya ngayon tuloy. Parang ayaw pang tigilan itong si Kim Cho kung ano-ano na naman ang pinaggagawa ng babaeng ito. Kaya naman siya ngayon ay pinupuntirya. Or actually naman, para sigurong spontaneous lang yun, ano? Biglang, nabigla siya, tapos naaisip niya, eh, kamukha ni Ryza, eh, sinabi niya. Aray ko. Sa bagay nga naman, no? Pero dapat yung mga bagay na ganyan, ginagawa yan sa mga private, hindi yung ginagawang national television ng mga jokes. Oo, maraming ganyan talaga sa showbiz. Meron nga silang mga yung mga, may mga katawagan sila sa iba't ibang mga artista. Pag malaki ang tenga ng isang artista, ang tawag nila, no, ng mga kasama niya, tenga. Diba, may mga ganon. Pero yun naman ay dapat sa private lang, hindi ginagawang joke, no, sa isang segment, lalong-lalo na kung ito'y napapanood ng napakaraming tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ay nandyan pa ang mga replay. Kaya panoorin ninyo kung paano niya sinabi. Di ba nakaka-offend? Yung isang nakakatakot na character, tatawagin mo sa pangalan ng isa namang co-host ng katapat niyong show. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ano ba? Napagalitan tuloy si Kem Chu. I'm sure may nagsabi sa kanya, dapat hindi yung ginawa yun. Dapat kasi maging sensitive din, ano? Kahit masabihin natin na kamukha nga naman niya, si Lotus Feet. Eh, huwag dapat sinasabi yan on in public. Diba? Kaya nako, ayan ngayon. Tumutulay sa sinulid ang beauty ni Kem Chu. Yes! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Ang init!
7: Patata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Patata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Patata!
6: Sumubok na nitong bago! Introducing
7: Patata!
6: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Patata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
11: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
10: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
11: Sige, papalaundry ko na lang.
10: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
11: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
10: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
12: Available in all supermarkets near you.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show.
15: Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
4: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
5: Oh, the Tita Puliana Show!
6: Yay! Oh yeah, yeah. Kumbawa. Sa oras na 6:41. Nandito naman po tayo sa ating pagsasagot sa ating mga textures. Yes, nag-text po si Barbie. Ito po naman ay the other month pa. Pasensya na Barbie, hangayin ko lang nabasa. Sana hindi pa huli. Ano? Ang tanong lang niya ay, kumusta naman ang second chances? Hi, Tita Polly. Ako po ay isang trans. At ilang beses na akong nagkaroon ng proposal ng second chances. Yung mga binibreak ko, bumabalik. Ah, ganon? Kaya po ako nahihirapan dahil minsan hindi po maganda ang kinalalabasan. Ah, okay. So kayo rin ba nagkakaroon ng ganitong experience? Na pag binigyan nyo ng second chance ang isang tao sa buhay nyo, eh hindi kayo masyadong nasisiyahan. Kanoy? Anyway, thank you so much po sa mga commentators natin. Nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa Wonder Radio Facebook page. Of course, kay Nena Palanas Bobbies. Kamusta na kamo dyan sa Suwa Malinaw Albay? Happy weekend din po sa inyong lahat dyan. Of course, kay Daisy Bernal Bona Obra. Good evening po, Tita Polly. Pabati po sa family ko po, Alcazar and Clarigo family. Ayan, Alcazar and Clarigo family sa Tabaco and Tiwi. And Alcazar Clarigo. Sabi niya, thank you po. Ingat po kayo palagi. Sila ang mag-ingat sa akin. Aday. At syempre, good evening din po kay Welma Foliero Calidora. Thank you so much. At sana po naman naka-follow na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Para ha? happy. Oh, what? Alam mo, Barbie, ha? Depende rin kasi yan kung ano yung hinihingi na second chance. Maraming ganun eh. Minsan, ang second chance ay pwede natin sigurong tawaging biyaya. Lalo na kung may tunay na pagsisisi, may pagbabago, at may effort na hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Pero minsan din, ang second chance ay pwedeng bitag. Ay nako, baka it's a trap. May palakpakan natin yung it's a trap. Ay, natawa si kuya. Kapag paulit-ulit lang ang sakit, tapos ikaw naman ang mag-a-adjust habang siya naman, same old drama. Ganon, kaya ikaw ay nabitag sa isang relasyon na paulit-ulit lang. Actually, siguro hindi lang dapat na ang tanong ay, deserve ba niya ang second chance? Kundi dapat, deserve mo ba ulit ang parehong sakit kung wala namang malinaw na pagbabago? Isipin niya rin kung bakit kayo nagkahiwala in the first place. In the second place, first runner-up ka lang. Ganon! Diba? Nakakaloka. Imbis na sabihing second place, ang itatawag nila first runner-up. Ano, Consuelo de Bube. Ano? Oh, para sa iyo, Barbie, ha? Bigyan kita ng simpleng guide, no? For second chances. Kung malinaw ang pagkakamali at inaamin niya, go. At dapat may konkreto at consistent na pagbabago, go. May respeto pa rin sa'yo at sa boundaries mo, eh di mas lalong go. O di kaya gusto mo ba talaga, hindi lang dahil nang hihinayang ka. Ganon. Mag-ingat ka rin ha, dahil pwedeng sabihin lang na sorry.
7: Ay, sorry.
6: Pero wala namang aksyon. Ayan, dapat bantayan mo yan. Ay, nagkakaroon din ng same pattern. Ibang araw lang. Pareho pa rin ang nangyayari. Nung nakaraan, no? No, kaya kayo naghiwalay, bumabalik. Ayun, yun na, yun na yun. Tapos ikaw na lang lagi ang umiintindi. Tapos siya lagi ang dahilan. Mag-ingat ka rin kung mas nangibabaw ang takot mong maiwan kaysa pagmamahal mo. Diba? Dapat pakaingatan mo yan. Pero for me personally, wala. Siguro dahil Virgo ako. walang second chance sa amin. Pag tapos na. And mas maganda yung tinatapos ko talaga na nagiging friends na lang. Oo, kasi para malinaw, tapos may closure. Actually, every time na nakikipag-break ako sa aking mga karelasyon, I usually request for time together for closure. Diba, para mas maayos naman yung pag-goodbye. Diba? Kasi kung biglaan na lang na mawala siya or something, kaya nga ako talaga, pinapakiramdaman ko talaga kung medyo hanggang dun na lang yung relasyon, eh di babu na. Pero kailangan merong closure na maayos kwentuhan. Tapos para wala nang balikan. Yun ang pinakaayaw ko, yung binabalikan ka. Parang, ha? Yung bangko mo, hindi siya naging masaya doon, babalikan ka niya. Ang ganda mo. Ang gwapo mo doon. Kaya hindi, wala pwede sa akin yan. Hindi pwede yung ganon. Kung goodbye. Pero syempre, friends pa rin. Diba? Pero sa iba naman, Lalo-lalo na kung ang mga kadahilanan ay hindi naman sakop, no? Hindi mo sakop or hindi mo napipigilan. Halimbawa, nagkahiwalay kayo dahil ayaw sa kanya nung parents mo. Tapos after a while, na-realize ng parents mo na okay lang naman pala, okay naman taong yon, pwedeng may second chance. O, diba? O di kaya naman, naniwala ka sa mga maling chismis, mga bagay na wala namang katotohanan, nasulsulan ka mga kaibigan mong mga salod sa buhay. Uy, maraming ganyan, no? Lalo na yung mga naiingit na mga kaibigan, sinisiraan nila yung boyfriend mo, di ba? O, naranasan nyo yan. O, yun, naniwala ka, pero wala namang katotohanan, yun, okay yun, mag-second chance. Pero syempre, this time, ikaw naman ang mga ngako na hindi ka makikinig sa mga chikang ganun. Di ba? Ang sarap kasi pag yun talaga ang totoong tao para sa iyo. 'Di ba? Hindi mo siya makalimutan. I can't really forget him, he's so nice. OA. Siguro mamaya-maya na sa ating pagbabalik. Pwedeng magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Oo, kasi syempre magdidebatehan nila yan. At pag nalaman nyo kung ano ang pinag-uusapan nila, baka mabigyan pa natin si Barbie ng mas matinding kapaliwanagan sa mga katuturan ng pagkakaroon ng second chances. Dapat kasi minsan mag-ano ka talaga, mag-muni-muni ka bago mo tanggapin ang isang tao pabalik sa buhay mo. Dahil baka, alam mo yun, parang biglang tumawag sa'yo na, single ka pa?
8: Yeah, I'm still single. How about you?
6: Single din ako eh. Pwede ba tayo na ulit?
8: Ay, teka muna sandali ha. I had you think talaga.
6: It's not pwede na I'm just gonna say yes, yes like that because I'm single, then you're single. No, no, no. Kailangan check ko muna ang aking emotional maturity. Kung yung nakaraan nating karanasan ay worth it pa na balik-balikan. Kasi baka hindi na rin eh. Baka ikaw naman meron ka lang namimiss sa akin. At ako din, baka may namimiss lang sa'yo. Pero actually, hindi talaga yung romance na meron tayo dapat. O, lalim mo naman magkwento. May ganun talaga?
8: Ay, kailangan talaga maging seryoso tayo kasi you're asking for a second chance. At dapat hindi lang biro-biro yung ganun. Baka ito na yung forever, di ba?
6: O nga naman. Baka nga mga forever na to. Kasi hindi ako makatulog. Eh.
8: Ay, nako, hello. You're just making bola-bola to me. Dapat pag-usapan natin mabuti yan. Dapat meron tayong mga boundaries, meron tayong mga bagay-bagay na dapat tayo talaga ang nagkakaayon.
6: Ang hirap pala, parang exam. Eh.
8: Talagang gano'n eh. Ano ba?
6: Aray ko.
8: Pinalakpakan.
6: O, mamaya-maya magkwentuhan na naman ang utak at ang puso. Tungkol sa mga second chances na yan. Gusto nyo ba? O, chat na kayo. O, di kayo mag-text sa 0961-447-3923. Kung meron kayong nais idagdag sa ating pinagchichikahan ngayon tungkol sa second chances.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Bonggang Banggi Bicolandia! Welcome sa ikadong oras kan sa tuyang programang The Tita Poyana Show! Kaya ba na mapag-iraray ang sa inyong lingkod? Laba ko masyadong magayunon, pero mahamuton! Ay, ikaw pa na nagsabi sa kuya, day ko daw pagsabihan na iguana akong edad. Sabi mo, never mo kaya yung pagsabihan, tita, na gurang ka na. Sada imang gurang. Ang gabos fresh. What talaga lang? Paano pala kung kurubot China na fresh pa rin? Ahay! Basta ang feeling nyo, ay fresh kayo. Kahit medyo nang gulubutsina na mga beauty nyo, fresh pa rin kayo, okay? It's just a matter of convincing yourselves. Ganon lang talaga. Para lagi tayong masaya. Ganon. Again and again and again, binabati ko ng magandang gabi at bonggang-bonggang-banggi si Aling Normita, Normita Contreras, dyan sa Kinale. As in, kaibanan po niyang unyan, si Kuya Mario. Kumusta na, Kuya Mario? Pautang man daw ang chichiria. Ubus na daw sa chichiria. Sisay, nag-ubos ka iyan? Char! Balik naman tayo doon sa tinatawag nating second chances. Na yan po naman ang tinutulay ngayon na problema o nararamdaman ni Barbie na isang trans. Pues Barbie, makinig ka ha? Eto na, ang puso mo at ang utak mo magkukwentuhan sila ngayon para mas matutulungan ka sa iyong pagbabalanse ng mga pangyayari sa iyong emosyonal na buhay. Alright, ngayong araw ng Biyernes, it's a weekend, and of course, gawin po nating family day ang weekend para mas lalo tayo nagiging close sa isa't isa, para maiwasan na yung mga, ano ba yung mga kalituhan ng mga kabataan sa mga bagay-bagay. I-encourage natin silang magtanong at makisali po sa mga pangyayari sa buhay pamilya para mas lalong maging maayos ang kanilang paglaki. Okay? Alright ba? Ay, wala akong naririnig. Natatawa kasi ako sa utak at puso ni Barbie. O, eto na. Hi, ako po si Puso. Pa-sweet lang po ako. Ako naman si utak. Practical ako. O sige, go na kayo. Second chance ba? Aba, bakit hindi? Kung mahal mo pa, kung may pag-asa pa, kung kaya pang buuin ang nasira, edi subukan ulit. Baka naman this time, siya na talaga ang tamang tao sa maling timing noon.
3: Ay wow, maling timing agad? Hindi ba pwedeng maling tao lang talaga? Te, tandaan mo, hindi porket bumalik, nagbago na. Minsan bumabalik lang yan kasi alam niyang pagbubuksan mo pa rin ang pinto ng marupok mong puso.
1: Aray, grabe ka naman. Paano kung sincere? Paano kung natuto na? Paano kung anong nawala? Yung pagkawalan ang nagturo sa kanya kung gaano ako kahalaga.
3: At paano kung bored lang siya? Paano kung convenient ka lang? Paano kung gusto lang niyang subukang bumalik dahil wala siyang mahanap na mas matinong papatol sa kanya? Hoy, hindi lahat ng I miss you ay katumbas ng I'm ready to love you right.
1: Ay, pero aminin mo, may mga taong deserve ng second chance. Hindi naman lahat ng nagkamali dapat nang iwan habang buhay.
3: Correct. Pero ang second chance, hindi charity work. Hindi ito libreng ayuda para sa mga emotionally unavailable na ngayon lang natauhan dahil wala ng ibang masandalan. Kung gusto ng second chance, dapat may ebidensya ng pagbabago. Hindi puro pa-cute, pa-sad boy, at pa-miss kita sa alas 12 ng gabi.
1: Kanan? So, pwede pa rin. Basta may pagbabago?
3: Oo, basta tandaan mo, ang second chance ay para sa taong nagbago, hindi para sa taong sanay lang na pinapatawad mo.
1: Aray! Yan po naman ang kwentuhan ng puso at utak ni Barbie. At alam ko ngayon meron na siyang desisyon na makakamit dahil napakaliwanag ng mga tinura ng kanyang puso tugudug-tugudug at ng kanyang utak. Ay, diba? Arang ay kasi diba yan mga neurons? Yan ang sound ng mga neurons. Ang utak kasi natin puno ng neurons. Parang jumijingle. At ang puso naman, tugudug, tugudug. Undefined. Kaya mga katindugan, ang second chance ay hindi naman masama. Basta siguraduhin nyo lang na kapag nagbukas kayo uli ng pinto, hindi kayo sa parehong sakit muling papasok. Dahil ang pagmamahal, pwedeng magpatawad, pero hindi kailangang paulit-ulit magpaka. Tanga? Ay! Masakit yun! Pero minsan maraming nagsasabi na, oo, inaamin ko. Tanga ako sa pag-ibig. Pero doon ako nabubuhay. Sa katangahan ko. What? So bagay, masarap diba? Lalo na kung ikaw ang talagang pinagchichismisan sa looban. Alam mo yan, sigurin. Sobrang magmahal yan. O diba? Kinikilig. Kaya para sa'yo, Barbie, I hope you come up with the right decision. Kung pwede mo siyang tanggapin uli, o di kaya naman, pag-isipan mong mabuti. Kaya nga, binabalansin mo. Titingnan mo talaga, wag basta-basta mag-desisyon. Dapat pakiramdaman mo muna. Kasi baka maulit na naman yung nangyari in the past. Siyempre, siguro napakasakit din nun dahil kayo naghiwalay, di ba? So kung mauulit yon sa iyong muling pagtanggap sa kanya, wag na. Di ba? Pero kung masigurado mong nagbago na siya, edi go. Di ba? Si kuya, tawa ng tawa.

0: Kumusta naman po ang pamanggihanin doon? O ayun, naghahanda na sila. Tadaan tabi nindo ako, ha? Di nindo pag-ubusan ka, boy. Maagi pa ako at siyan. Yun talagang palagi kong pinapaalala. Kaya tuloy yung iba, biglang nag-chat sa akin. Tita Mari na ngaya. So, pinatada mo, panis na. Napanos na para halat may ika. Sabi ko, grabe naman, nagtubod ka talaga. Iyo tabi, tita. Alam mo, mambaga, pag nadangog mo sa radyo, pag may tinaram, gari, totoo. O sige na nga. Joke lang po yun. Nagpapakute lang ako.
1: What?
0: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 18 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
1: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
4: Sa gabi ay
7: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
16: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
6: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best.
13: Oh, the Tita Puliana Show!
20: Yay! 7:38 na pang oras. Kumusta mga bagets dyan? Nag-wash up na? Diba at mga maalsumon pa mga parong kaiyan? Kay puhan na nindang mag-wash up to get ready for sleeping. Paano kaya pag maalsumon na ang mga aki ay magkaturog? Nagkakaigwaning na maraot na mga pangiturugan. Dapat daw fresh. Kahit sino naman siguro dapat matulog ng fresh, ano? Kahit maghilamos man lang.
21: Sure!
20: At syempre, yung mga kumain na, eh di pa kamot-kamot na lang kay Chanda Romero. O di kaya naman palakad-lakad dyan sa inyong mga veranda at mga azotea. Isusiyal!
13: The Tita Puyana Show!
20: O eto na nga, may pinadal sa atin. Ah, hindi na lang daw siya pangalanan dahil isa siyang sikat. Sikat? Isa siyang sikat na movie reporter. Sabi niya, wag mo na mangitin pangalan ko. Ah, di, oh, sige, pabibigyan kita. Nakikinig pala siya sa atin ngayon. So, ngayon daw, mainit pa rin ang usapin tungkol sa biro nga ni Kim Chu na nagbanggit kay Ryza May Dizon sa isang episode ng It's Showtime. Ganito yung nangyari ha, para sa hindi pa nakakaalam. Sa isang segment, napaharap si Kim sa character na Lotus Feet. Ito'y mula sa horror film na Feng Shui, di ba? Pagkakita niya, napasigaw siya ng Ryza May! Eh, sino ba naman ibang Ryza May, ano? Na ikinatawa naman ng ilan sa studio. Pero alam niyo ba, maraming netizens ang nagsabing hindi nakakatawa ang biro at tila ginawang katatawanan si Ryza. Nawala naman sa programa at hindi rin sangkot sa eksenang yon. Sa social media, marami ang pumuna na hindi ito simpleng joke kundi maaring makasakit lalo na't matagal nang napapabilang si Ryza sa mga biro tungkol sa kanyang itsura. O, diba? Eh, di tanggapin na lang. Yun nga siguro ang nagiging puhunan niya, diba? Samantala, naging positibong usapan din si Ryza nitong mga nakaraang araw dahil sa reunion niya ni Bimbi Yap sa Itbulaga. Nag-guest pa si Chris Aquino at pabirong pinayuhan si Ryza na huwag intindihin ang mga nang-aapi at sinabing success is the best revenge. Sa ngayon ha, wala pang pampublikong pahayag o paghingi ng paumanhin ni Kim Chu tungkol sa mga isyung yan. At ito po naman ay batay sa ating mga available mga ulat. Hanggang saan nga ba talaga ang mga birong ganyan? Kailan nagiging halos bullying na ang dating ang pagpapatawa? Kaya dapat nating isipin palagi, lalo-lalo kung public figures tayo, hindi natin maintindihan, ano? Baka naman nasi-threaten na ngayon ang It's Showtime. Dahil mas lumalakas na naman ang Itbulaga. Kasi for some time, di ba, namayagpag ang It's Showtime dahil very dynamic ang kanilang show. At, well, sabi nila, marami nang nanonood sa kanila. Kahit wala silang prangkisa, ayon, nakikisakay na lang sila sa Channel 7. Pero ngayon kasi na nandun na si Bimbi Yap at sinabi nilang magiging regular na siya, pwede daw itong maging Aldab 2.0. So, ang ibig sabihin nito, pagpapantasyahan na naman niya ng mga fene na mayroong relasyong nagaganap kina Bimbi Yap at kay Ryza May Dizon. Marami din kasi nakapuna na masyadong malaki si Bimbi Yap. Alam nyo kasi sa showbiz, mahirap ang mga masyadong malaki. Pag mga six-footer, bihira pong sumikat na aktor na six-footer. Ang ideal kasi, ay hanggang 5'11 or 5'10. Mga pinaka-ideal dyan, 5'9. Kasi ang kalimitan naman sa mga artisang babae ay 5'6. At hanggang 5'7, di ba? Pwedeng 5'4. Or in Nora Honor's case, a little bit below 5 feet, no? 4'11 lang si Ate Guy. So, pag pelikula kasi, ano yan eh, nakalente yan, kaya hindi siya pwedeng masyadong malaki. Ay, eto naman, sobrang laki ni ano, para siyang dinikit lang sa screen. Ganun. Baka sabihin niyo ko. And then, sobrang talaga yung laki ni Bimbi Yap. Tapos ito namang si Ryza May, sobrang liit naman. Kaya parang pinipilit nila na magkaroon ng ganyang sabihin na nating love team. Na sobrang laki ni lalaki, sobrang liit naman ni girl. Asiwa masyado tingnan. Panoorin nyo ha, nanonood ba kayo ng It Bulaga? O di kaya napapanood nyo sa mga reels naman sa inyong mga social media accounts? Asiwa masyado tingnan dahil sobrang laki ni Bimbi. Yep. At sobrang liit naman ni Ryza May. Paano na lang yan? Hanggang saan kaya yan makakarating? At saka pag nagsalita pa si Bimbi, parang ganun din. Parang alam yun, yung parang aral na aral, pero hindi naman yan epi-perfect. Parang gusto niya maging lalaking Chris Aquino. Parang ganyan ang dating. Ang hirap ng ganun, ano? Yung nabubuhay ka sa anino ng nanay mong sikat. Ewan ko lang kung hanggang saan makakarating yung ganyang kalakaran sa buhay ni Bimbi. Sana si Bimbi, ano, nag-ano na lang siya, siguro sumama sa corporate world. Naging executive, nag-aral siyang mabuti sa Amerika o sa Europe. Di ba mga ganyan tipo? Pero hindi. Gusto siyang mag-showbiz ng kanyang nanay. Kaya tingnan na lang natin kung hanggang saan. Kasi parang limited na rin ang market sa ganyang tipong mga artistang sobrang tangkad, alaki-laki. Hello kay Romnick Bilaos. Thank you so much sa lahat po na nagfa-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Nalilito. At tayo po ngayon ay naka-audio live stream dyan po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at sa Daet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admins. Thank you nga pala sa Subcopy. Ang sarap ng kanilang chicken sandwich. I love it. Ay, nako ha. Parang tataba na naman ako nito. Oo, hindi na ako kakain ng kanin. Ano na lang, sandwich na lang. Maganda ang sandwich sa gabi ah. Lalo na kung may vegetables. Ay, bongga. At kung salad nga lang, mas gusto ko salad lang eh. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! Ito ako ngayon. 14 before 8 o'clock.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with Refresh. refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
16: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
22: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
23: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
24: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
25: The Tita Puliana Show.

Ang oras, alas 8:33. Ay, binabati nga pala natin si Mario Francisco. Good evening. Gano din kay Normita Contreras, dyan po sa Kinale. Hello there, Kuya Mario Francisco. Kumusta naman? Tapos na naman ang isang linggo. Ay, nakakatawa doon. Siguro naman maganda rin medyo i-assess natin kung ano nga ba naging mga pangyayari sa ating buong linggo. Starting Monday until Friday. Para naman kung meron tayo siguro mga hindi naasikaso ng maayos, ay next week mapagpunuan natin yan. Ganun lang naman talaga ang buhay. Dagdag, bawas, bawas, dagdag. Paganda ng paganda. Patsyaka ng patsyaka. Patangkad ng patangkad. Paliit naman ng paliit. Ganun lang. Diba? Napaka-simple lang mabuhay sa mundo. At ang pinakamadaling gawin ay maging masaya. Kung anong meron tayo, maging masaya na tayo. And everything's gonna follow out of vibe. Kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors can Snow Fresh, Rejuvion Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available sa lahat po ng supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilihang bayan. Of course, para sa inyong mga online orders ng inyong mga paboritong lechon asal, pasya lamang po sa Wanok Chicken in Asal Diet Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Para naman sa sato yung mga magagayo ng mga katindugan in the City of True Love, para sa sato yung me time, as in self-pampering. Of course, sarong lugar sa na Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sanaka naman, The Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pasya naman po sa Pink Spa Facebook page. Mabalos po, Pink Spa! Sana po naman kahit papano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Biyernes. At sa loob ng isang linggo tayo nagkakatalamitam. Sana close na tayo ngayon.

Hi, Ren. Ay, masiraman ang pritong isdang bukhawon o bitilya daan sa Tagalog. Tama ba yun? Masiram yan. Tadai man daw ako rin, ha? Once again, hanggang next week, Andrew Paul and Unicond, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung maganda ka, uwian na. Sweet dreams! O, huwag niyong kaligtaan, ha? Family day bukas. At buong weekend, dapat magkakasama, kwentuhan, chikahan, maglinis ng bahay, magluto, at syempre higit sa lahat, mag-share ng ating mga thoughts together para po naman magkakilala tayo lalo-lalo lagi sa ating mga kapamilya. Bye for now!

Ame pahabol papatayong pagbati kay Shirley Sabilia Belier at happy 59th birthday sa agum niya na si Benigno Belier. Ayan, happy birthday Manong Tio Benigno Belier. At kumusta pa ko mo dyan sa Datag? Ayan, naihabol ko rin. Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso,

0: Tres Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio News FM.
0: Tindugo na. Bicolandia.
5: Ang nasa buong Pilipinas, 4 minuto na, makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Daet, Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa.
4: One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga.
0: With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Daet. Tingnan!

0: Hello, good morning. Nabisi ako sa ano, paghihintay ng tawag niyan, code. Buntik na. Anyway, highway, 8 minutes na makalipas ang alas ng umaga. Araw naman ng Sabado ngayon, ha? Huling Sabado sa buwan ng June 2026. Siyempre, good morning sa lahat ng mga, yung mga may mga tawag dito, mga ataman, barahog-bahugo na yan. Huwag kayong tutulog-tulog, especially may mga, ang tawag dyan, may mga hug. Pagka maraming bahay, mahirap mag-alaga ng mga hug. Diba? Kailangan maagang gumising. Otherwise, pagising mo sa umaga, hindi ka pala hilamos. Pig, susundo ka na ng barangay tanod, tapig pabarangay ka na. Yun ang iwasan natin, ha? Actually, pagka madaming bahay, may lugar ako na naalala na alam nila yung tawag dito fattening, dalawang fattening. Hindi nila allowed yung mga nanganganak na elagang baboy, lalo pagka sa maraming kabahayan na dapat yan yung mga distance na kasi ano na yan, above 2 fattening. Diba? Saan yun? Sa parting Bisaya yata yan, if I'm not mistaken. English yan, ha? Back in the morning! Happy weekend to everybody! Sa nakalipas na makailang araw, nagulantang ang buong bansa, ang Philippines. Kasi akala natin hindi mangyayari sa ating bansa ang yun na papanood natin sa mga balita lang sa ibang bansa, ha? Yung mga school shooting na karaniming nangyayari sa mga eskwelahan sa Amerika. Pero nagulantang tayo sa pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Pero sino nga ba ang dapat sisihin kung bakit maraming bata ang naliligaw ng landas? Ito ba ay ang mga magulang, mga teacher o yung mga bibo at bibang mga mambabatas? Yung gumawa ng mga batas na nagbibigay ng matinding proteksyon sa mga kabataan. Aminin na natin na masyadong protektado ang mga bata ngayon dahil sa mga batas na ginawa ng mga genius. Mga genius na mambabatas. Maraming ganyan na mga genius geniusan. Sabi nga ni Manay, oh my gulay malabsay. Ito mga genius na mambabatas sa mga nakaraang kongreso na kahit mga magulang ay hindi pwedeng parusahan yung kanilang anak dahil sa pagdidisiplina. So, ito na yung naging resulta. Samantala ng mga una, sa school dati, alala natin, pagka in-enroll na yan ng grade 1 o kaya ng preparatory. Mga magulang dati, sasabihin, Madam Sir, ikaw na bahala dyan sa anak ko, ha. Nasa jurisdiction mo na yan. Kaya yung mga matitigas ang ulo dati, tumutubo pa lang ang sungay, putol na. Sa ngayon, sabi nga ni Kasabikul, bulakugan mo, bubulakugan ka man. Nung bata kami, takot na takot kaming makagawa ng mga kasalanan sa loob at sa labas ng bahay. Dahil sure ball. Tiyak na bababluun, papaluin. Siyempre ng mga magulang. Kung hindi man palo, ay mangingitim yung mga singit-singit dahil sa babakasyon ko nilang mga kurot. O kaya naman ay mamumula ang tenga dahil pipingutong ka man talaga. Na kung saan ang epekto naman sa mga kabataan ay talagang disiplina. Nagkakaroon sila ng mga tinatawag na boundary. Na instead na maging matigas ang ulo, gumawa ng mga kalokohan, eh nag-iisip silang, ay, bawal ini. Saka ngayon mapingot ako ni Mother and Father. Diba? Meron mga pagkakataon na noong mga panahon, pinapalahod sa bilao, di ba? Yung may munggo. Sakit niyan. O kaya naman, hindi pinapakain bilang parusan. Pagka nagkamali ka, di ka ngayon magkakanha. Goroslo ka man dyan. O kaya naman, meron pa tendency yung malapit-lapit, yung binabato ng panggatong kapag tinatakbuhan na yung mga magulang. Kapag tinawag ka ng magulang, dumingdi ka nga ni, madulag-dulag ka, babatuhong ka, babatikalong ka ng panggatong. O di pag na-sure-sure-ball ka sa likod o sa imong bumper, di paano na. Kaya alam mo ng mga panahon, wala nakaisip niya na yung pang-aabuso. Ang iniisip ng mga una, yung pagdidisiplina, yung mga pagdidisiplina ng mga magulang. Na kapag nilabag ang kanilang bata sa loob ng bahay, ay meron kang regalo. Sa tulog ng saya, simula ng araw. Ay ngayon, pag ginawa mo yan, o yan na. Juvenile delinquency. Hindi ba talaga? Kaya naman, paano na baga? Sana ba patungo ang Philippines? Dati-dati sa eskwelahan, takot na takot ang kung magkakamali ka sa loob ng classroom. Dahil tiyak nalilipad yung eraser. O kaya naman, ano ka na lang, mahampas ka na lang ng mahabang ruler. Yung hawak ni teacher at kapag ka nasangkot ka naman sa yung mga dati uso-uso kasi mga suntukan. Sa loob ng campus. Automatic 'yan. Dadalhin ka sa principal's office, ipapatawag ang mga magulang. Conciliation para siyempre sunduin, sigurado may masakit na palo kapag uwi ng bahay. Di lang yan, meron pang suspendido ka pa sa eskwelahan. Eh ngayon, pag si teacher ay nagsarasalita lang ng hindi maganda sa estudyante, ang gagawin ni estudyante, susumbog na ngayon kay mama. Kaya nangyayari yung mga teacher, bayaan mo na lang ngayon. Karamihan sa mga estudyante ngayon, di natin masisi yung mga teacher. Kasi pagka maingay, didisiplinahin ang teacher. Huwag maingay. Kukuha siya ng pamalo. Tatawanan pa si teacher. Sige lang kaya ma'am, babloon mo kami ta. Sumbong may ka kay mama o kay papa. Di ang gagawin ni teacher, ay bahala na ka mo sa buhay nindo. Di gagawin teacher, patay oras na lang, wala nakikinig. O di ang tendency, walang natutunan. Kaya naman si Aki, pabalik-balik na sa grade 1, grade 2, grade 3, nakakailan taon ng pabalik-balik. Sa ultimo pagsulat ng pangalan, Diyos ko pong pineapple flavor, inaamot ng isang oras pagsulat lang ng pangalan. Kaya naman yung DepEd, konsumido na rin. Ha? Kung ano-ano na lang mga solusyon ang ginagawa. Meron ngayon mga remedial classes pag Sabado. Human din, maman din nangyayari. Ta si Aki, protektado ng mga batas ng mga genius na congressman na gumawa ng batas na yan. Naalala ko si Chang Puring. Sabi pati ni Chang Puring, Jesus, Jesus, Jesus. Kaya pag itong sinasabi natin na juvenile law, natakot na mga magulang na disiplinahin yung kanilang mga pasaway na anak. At lalong natakot ang mga teacher na parusahan yung mga nila mga pasaway na estudyante. Dahil protektado na nga ng juvenile law itong mga bata. Alala ko si mother, sabi ni mother, ay mayo, yan juro juvenile law na yan sa kuya. Dumigdi ka ngayon, tab, gugurumusong ko alalawgon mo. Ay nako. Sabi ng mga genius na mababatas, may pananagutan daw ang mga magulang ng mga children in conflict with the law. As in, CICL. Pero ang hindi nila naiisip, pinaparusahan din ng bata sa mga magulang na mananakit na kanilang mga anak. Paano na baga talaga? Kaya ang nangyayari, dahil dyan sa batas na yan, hanggang sermon na lang yung mga magulang. hindi na nila mapingot yung mga anak kapag nagkaasala tao. Bawat segundong gising, one rage. Si Aki, man ngunyan, tamid yung madunong-dunong, dumali ka ngayon mama. Sasigurado ka ngayon sa kuya. Sumbong ta ngayon sa social welfare. Balita't impormasyon, gusto. Sa totoo lang, mas nagre-rebelde yung mga bata kapag nasasaktan sila sa mga sermon ng magulang. Kasi nga yung mga tinatawag natin na sugat na mga masasakit na salita, yan yung mga tipong panahon na nakakapaghilom, di tulad ng mga pisikal na sugat-sugat. Halimbawa ngayon, binablo mo, di nagka-rolatin. Laglagan lang yung mga agwa-oksinada, two days or three days, maana yan. Pero yung mga masasakit na salita kaysa sa pingot, yan yung mga tumatago sa pagkatao ng mga bata na minsan ay dinadala nila hanggang sa pagtanda. Ang nangyayari, revenge ang nabubuo sa isip ng mga bata. Ika ngaya, kahit itong aki ako, tingang araw mo kakaini. Ngunyan na matanda ka na, aaraw kong taka mga kayaan. Oh, diba? Yun ang mga mapapait na pangyayari. Yung nangyari sa Tacloban, hindi na may babalik yung mga buhay ng mga napatay ng mga bata, ng itong mga napatay ng mga batang kriminal. Dahil po naman sa batas na yan, kaya kailangan pag-isipan ng mabuti ang pag-amienda yung juvenile delinquency law. Dapat hayaan yung mga magulang na magdisiplina sa kanilang mga anak. Dahil wala namang magulang na papatayin sa parusa yung mga anak nilang pasaway. Pero hindi ka, sa panahon ngayon, may ano-ano na lang sa balita natin. Yaon si anak, napatay si ama. May nakita kong video na nagbarilan. Magbiyanan yata yun. Grabe, no? So, yung biyanan ng lalaki ang galit na galit. Pinuntahan yung kanyang biyanan ng lalaking may ginagawa. May dala ng baril, binaril. Kumbaga, hindi pa oras nung biyanan ng lalaki. Tinamaan pero hindi nadali. Nakakuha ng baril itong lalaking biyanan. Binalikan siya. So, di siya ngayon ang naka-RIP. Sabi nga niyan, isa lang ating buhay. Wala yang rewind. Kaya nga baga sabi, tayo na buhay, dalawang lang pipiliin natin eh. Diba yan sa mga kasulatan na sinasabi? Mabuhay ka ng diretso o mabuhay ka ng liko-liko? Dalawa lang yan eh. Mabuhay ka ng masama sa kapwa o mabuhay ka ng mabuti sa kapwa? Paano man ngayon, Kuya Benji, yan mga kikita na ikaw ay nabuhay ng masama o mabuti sa kapwa? Yung mga naobserbahan ko lang sa ganyan, since na tayo ay nung mga bata pa, nakakita tayo ng mga ganyang sitwasyon. Sabi ko, bakit ganito? Namatay si Tata, ano? Naka-korosmot sila laugun. Parang hindi peaceful. Eh, kasi may marami siyang kuwan. Marami siyang atraso sa kapwa. Pero nung si ano naman, very peaceful. Naka-smile pa siya nang siya ay bawiin ang buhay. Na para bagang natutulog lang. Ayan kasi ngayon, wala man ngayon kuwan sa buhay. Maray ngayon sa tao. Hindi yung mga comparison na ganyan. Yan na pati na punta yung saban. Pero ang oras natin sa buong Pilipinas, 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng morning. Sinecheck ko lang yung asing isang ano. Hindi pumapasok eh. Okay. Sa lahat naman nakatabay sa atin, si Aling, anong pangalan ni ano kanina? Kalimutan ko na naman. Nagwawalis dyan sa may downtown ng Daet. Pagkatapos ko mag-almusal kaninang around 4 o'clock. Sabi niya, "Hoy Benji, ba't hindi mo man ako ha?" Alam na ni ate, meron siya kasing ano eh, meron siyang, ang tawag doon, rechargeable radio. Oh, hey, yeah. Hey, hey. Early morning riser din siya. Maray, maaga kaya ako na matata. Parasigidan ko na aking mga area of responsibility. Radio Parang bagyo lang ang dating, ha? Asi Ate Benji, ha? Ako ngayon, alas 3, alas 4, piglilinigan ko na ang aking area of responsibility. Ngayon, ngayon magliwanag man lang yan, saldang ang araw, ay relax na kaya ako. May reason man na, no? Very good tukod man. Very good tukod. Samantala, pagbati din. Good morning sa lahat ng mga taga-barangay 4. Doon rin daw po ngayon, matatapos ang tulay digdi sa muya sa Matagbak. Aday tayan ma, si Simbang. Ta, maya man sa kusi budget ka yan. Pagka nagkahilingan kami ni, ano, ni Pading Secretary Vince Dizon. Haputong ko yan kung rin matatapos yan. Dahil kami nagkahilingan ni, ano, ay Pading Secretary Vince Dizon sa pagpunta niya sa Naga. The other week yata yun. Kung kami nagkahilingan, naikwento ko yan. Ano ba, paniining tulay di, tulay ba? Tulay di sa daet. Doa pati iyan. Diyan sa Barangay 4, sa kasusaro naman sa may Del Rosario Mercedes. Yung mga tao duman, nag-arandamay, no, rin na baga ngayon magka-idurugtong ini. May kita maginim mo kayan ta, syempre. Yaon sa inda, sabi nga ninda kayan ay hawak ninda ang beat. Hawak ninda ang beat kang budget. Medyo higpit ngayon ang gobyerno sa budget. Ninhuli ta, nagka-turpungan na sa DPWH. Kaya medyo kon sila sa pag-release ng budget. Hindi na kung magtaka ka iyan, ta, ma-election baga sa, kaya lang, 2028 pa. Sabi na, ibang mga magulang na naka-adaway sa atin, wala daw ibang mga hangad ng isang magulang kundi maging ligtaan sa kanilang mga anak. Lalo na sa mga mother, ha, bilang isang ina, ang dalangin nila yung maging safe sila sa bahay, sa trabaho, ngayon sa internet. Ito yung pinakamalaking impluensya sa ating mga kabataan. Yung online na. Sabi ni ate dito na kaya kakadurog ng puso ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Na kung tutusin, sa paaralan dapat sila ay natututo at nangangarap pero naging lugar ng karahasan. Diba yung mga ganyan ay napanood natin sa ibang bansa? Sa ngayon, di natin akalain na mangyayari na din dito sa ating bansa. Nakakalungkot na ay naging dahilan ng karahasan ay mga bata rin mismo. Hindi lang yun, ha, kasi ginagamit din ng mga sindikato yung mga bata. Lalo na yung mga tinatawag na yung mga tungkol sa online sexual abuse or exploitation of children. Kasi yung iba dyan, ginagamit ang ilang gaming at social media platforms sa online sexual abuse at exploitation ng mga bata. Pati na rin sa grooming, manipulation at maging sa paglalapit sa kanila sa mararahas na ideolohiya. Alam nyo ba, may mga grupong kumakaibigan mula sa mga bata sa online o yung mga online games. Pagkatapos niyan, inililipat sila sa tinatawag na private chat at social media kung saan mas mahirap nang matukoy ang kanilang ginagawa. May mga ulat din tungkol sa mga online community na nagtuturo ng paggawa ng improvised weapon at yung nagpapalaganap ng karahasan. Yan pag gawa-gawa ng mga bomba na yan, online na din yan. Pigahanap ko rin nga yan, tao. Magiging bumana ko yan, bomba na yan. Ta, bombahon ko man doon sa parahabon kasi kuya mga manok. Siguro mga sarong atis lang, ha. posak man sa usay ang pagkatawo. Alam niyo lang. Kung iisipin natin ha, habang kumikita ang malalaking technology companies mula sa milyon-milyong kabataan gumagamit ng kanilang mga platform, eh may obligasyon din silang tiyaking hindi nagiging daan ang kanilang mga serbisyo para sa pang-aabuso, pananakot at pag-uudyok ng karasan. Kaya kung kayo may mga anak na pag-uwi ng bahay, especially sa gabi, na akala mo baga ay nagtatrabaho sa call center, yun pala ay nakamulamod na sa cellphone. Sa busy-busy na dyan sa anong tawag dyan? ML Online. Ang kalaban ko ngayon, di pa pa'y ibang bansa. Minsan dahil nakakapamanggi, inaarabot ng alas 3, alas 4, na madaling araw, alas 5. O, di imagine kung gabi-gabi yan, di garo ka kayo naglalamay, bro, banggi. Kaya pagkakaaga, maputla na. Ano na niya ako no yan? Mare pa kayan magdumang ka na lang sa kuyan. Monerarya maglamay ka, tabayaran ka pa. At matagaso ng mga limentakan pati kang aking unyan. Ay, nako. Samantala, dahil po naman sa shooting incident sa Tacloban, muli nating kumbaga muling nabuksan yung pagdinig ng komite ng Senado sa July 1 ha, para alamin kung may papel yung mga online platform sa pagkalat ng maras na ideya sa mga kabataan. Kung dahil pa mga nangyari yung baradila na sa eskwilahan, dahil man maasikaso yung mga senador na yun. Kagurgulping intindi yun sa buong bansang Pilipinas. Kung ano-ano na sa inyo yung mga senador na yun. Samantalang sila, naghahalat-halat na yung sweldo. Naghahalat-halat yung mga para pamerinda. Pag December, huwag pa mga bonus-bonus yan. Malumoy na pati ang sabi ni ano ni Congressman Ligarda. Malumoy yung ngayon 2 million na pamasko. Ba na yan. Oh. Sa totoo lang, hindi naman dapat natin kalaban ang technology. Malaki ay natutulong ito sa pag-aaral, komunikasyon at siyempre kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan. Eh, pero nga kapag ginagamit ito para pagsamantalahan ang mga bata o udyokan silang gumawa ng karahasan, eh, hindi tayo pwedeng manahimik na lang bilang isang komunidad. Siyempre, bilang mga magulang, mahalaga rin malaman kung anong apps ang ginagamit nila, sino-sino ang kanilang nakakausap at anong uri ng content na kanilang pinapanood. Kaya kayo mga manay, ha? Kaya man ito pwedeng pagkaporki na bakala na ng cellphone si Aki. Pagka pabayanan nindo ta. Kaya man aram kung ano tig papara papara survivayan kayo dyan sa cellphone. Diba at chan kayo nagkasubaybay na dyan sa kuwan. Ano po naman? Sa red tube. Sabi nga niyan, ugaliin na kausapin si mga anak tungkol sa kanilang online experiences. At siyempre, turuan sila magsabi agad kung may stranger ba, estrangerong lumalapit sa kanila o may nagpaparamdam ng pananakot o kaya naman ay pamimilit. Sana ipagpatuloy ng mga ilang senador yung pagbusisi sa pananagutan ng mga online platforms. Sa panahon kasi ngayon, ang nangyayari, inuuna ang kita kaysa sa kaligtasan. Sabi nga ng mga ilang babatas dyan, bawat bata may karapatan makapag-aral, makapaglaro, at mangarap ng ligtas at walang takot. At sa parte naman ng mga magulang, tungkulin ng magulang, ang paaral at pamahalaan, na yung mga kumpanya ng teknolohiya, tiyak kayong manatiling ligtas. Yung mundong kanilang ginagalawan ngayon na online man o itong tinatawag na offline. Merong games na offline. Buti lang, di tayo nagpilit mag-aral dyan. Na kung kita man nakisabay-sabay dyan, di saro man kita sa Adik-Adik Online. Bala, silipin ang oras. 33 minutes lang, makalipas ang alas 6 ng umaga. Babalik tayo sa iba pa yung mga usapin. Makalipas ang ilang mga paalala.
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.71 Radio News FM Diet. Tindugo na!

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daet Camarines Norte, gising na sa panibagong umaga. Tayo ay magkaisa. One Radio sa umaga. Kasama ang Best Cafe Green, 6-in-1. Kape, musika, balita at impormasyon sa umaga. With Kuya Benji, One Radio sa umaga. Makisabay na, tutok na, alas 5 ng umaga, dito sa inyong One Radio, 99.7 News FM Diet. Tindugo na!
1: Balik po tayo, oras natin, 37 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Bati lang, good morning sa lahat ng mga tagapagtabay natin dyan sa San Vicente, sa Centro Dao. Maraming thank you. At syempre, isingit ko lang, advance happy silver wedding anniversary nga pala kay Sir Ray at si Madam Rebecca. Naimbitahan tayo dito ha. Nako, July 10. Bongga yung ano nila, celebration ni Sir Ray. Mabuti lang, meron tayong kakilala rin invited doon. Pwede natin makatsukaran sa area. Akala ko yung wala akong ano eh. Isama ko na si Kwedo, kaya lang di siya pwede. Bongga ang silver wedding anniversary ni Sir Ray at si Madam Rebecca. July 10. Nakakita natin yan, ikuman-kuman. Sabi nga ni Ken, ipropose mo ni Benji parang sa kanyang page. Pinag-esposan talaga ni Madam Rebecca at sa kanyang si Ray. Happy celebration na lang sa inyo, sir. And congratulations. Samantala! Hoy, alam niyo ba yung panahon natin ngayon na sa area ng Nueva Ecija? Yung iba talagang tawag dito banas na banas o iritang-irita na sa panahon. Sobrang init, di ba? Pero alam niyo sa Nueva Ecija, naging tourist attraction yung lumang bayan ng Pantabangan. Gising na! Matapos po namang ito'y muli mapakita dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Pantabangan Dam. Ito yung isang lumang bayan o inabandonang lumang bayan. Ito po'y napagdesisyon ng abandonalahin. Ginawa itong dam noong dekada 70. Pero kapag tag-init, lalo ganito mga El Nino, lumilitaw yung dating bayan. Nakapag bumaba ang level ng tubig sa dam, dinadayo ito mga turista na nais makita yung lumang bayan at kasaysayan ng Pantabangan. Kaya ang nangyayari, kumikita pa yung kanilang bayan. Kung tutusin, dapat ay lubog na muli sa tubig ang lumang bayan dahil karaniwang madalas na yung pag-ulan kapag buwan ng June. Pero ito ha, epekto ng sinasabing Super El Nino sa bansa. Lalo pat nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ang Metro Manila at ang 47 lalawigan ay makakaranas ng below normal rainfall sa mga susunod na buwan. Lalo na sa bago magtapos ang taong 2026. Sa pagtayo po naman ng Weather Bureau, makakaranas ng dry conditions sa lalo sa buwan ng November ang Metro Manila. At yung mga lalawigan ng Abra, sa Bicol, ang Albay, Apayao, Aurora, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan. Kasama ulit sa Bicol ang Camarines Norte. Kaya pala yung aking tawag dito, deep well. Pwede rin deep well ka man lang kaya, bobon man lang pala kaya. Diba? Wala ng tubig. Ano na kita? Kasama rin sa mga lalawigan sa Bicol ang katanduanis na apektado rin po naman itong dry condition sa darating na buwan na November. Apat na yung mga lugar ng Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Galinga, La Union, Laguna, Marinduque, Masbate, Mountain Province, yung Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, at iba pang mga probinsya. Kapag sinabing dry condition, ito po yung dalawang magkasunod na buwan na below normal ang pag-ulan. Ang mahirap nito, dry condition, baka maya pati yung mga tao, maging dry na rin ang kondisyon. Ano kaya mangyayari? Kapag October at November naman, dinadalaw ng malakas na bagyo ang bansa. Pero sa panahon sa ngayon po, imbis na super typhoon, tagtuyot ang mararanasan ng mga Pinoy. Wala kang malakas na bagyo pero nakamamatay din ang sobrang tag-init sa bansa. Nakikita ni House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan ang problemang ito, kaya hinikayat niya yung mga local government units o yung mga LGU at pati na po yung community organization na tapikin ang 1 Billion People's Survival Fund o yung PSF para sa practical na climate adaptation projects. Kabilang na ang rainwater harvesting system. Ang PSF ay pinangangasiwa ng isang board na binubuo ng mga kalihim ng Department of Finance, pati na ang Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, at ang Department of Economy, Planning and Development. Gayon din ang chairperson naman ng Philippine Commission on Women, pati na ang vice chairperson ng Climate Change Commission. At kinatawan mula sa Scientific Community Business Sector at ang non-governmental organization. Sabi ni Libanan, sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, naglaan ang Kongreso ng 1 billion para sa People's Survival Fund upang mapunduhan ang climate adaptation initiatives including the installation of functional rainwater. Ito yung rainwater collection and storage system that can strengthen communities' resilience against potential freshwater shortages. Dahil nga po naman sa El Nino. Sabi nga, kailangan talaga mag-ipon ng tubig mula sa ulan upang sa gayon ay may magamit kapag may kakapusan sa supply ng tubig sa bansa. Magsimula na maggarawa-gawa ng imbakan. Tamba ka ng tubig, Uran. Oras natin, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Pagbati tayo, magandang morning sa lahat ng mga nakantabay. Diyan po naman sa Barangay Del Rosario, Mercedes. Ganon din sa mga taga San Roque, ah. Lalo na diyan sa may tawag dito, Boulevard area. Doon sa tabing dagat ito, ha. Maray na aga man lang po da, si mga para tinapa, si mga para tuyo. Good morning po sa atin lahat. Pabor-pabor man ang panahon sa mga gumagawa ng tawag dito, dried fish o yung mga para tuyo. Daisinda na mo problema sa kasi pagka maulan, gumagamit sila ng electric pan para matuyo yung tuyo. Mag-astuson nga sa ano yan, sa kuryente. Engon yan, pabor-pabor man sinda. Dawa bang gibaga, mabanas. Kaya si mga tuyo linda ay talagang quality man yan. quality ang pagkatuyo. Good morning din kina Christine at saka si Ate Dolores. Uy, ano ha, nakapag tawag dito, mabuti, successful yung operation sa kanyang bato. Yun, tinatawag na bato sa bato. Na pag naglala, nagiging batugan. Nakula akong pati si hinaling bato kay Ate Dolores, ha? Kaya nangyari ko niyan, kusumido si Christine. Ano man ang inikwe, Benji? Naglalagatob na 200 mil ang bill. Kayang-kaya yan. Sabi nga ni Ken, kayang-kaya. Ay, at ngani nga din, ngani kaya. Kayang-kaya yan, basta naghahangos ka pa. Daan tao, hindi na kaya pagka hindi ka na naghahangos. Swapon nga din kung hindi ka naglakaw-lakaw, hindi ka nakadaling si Sinta. Nakabawas na yan sa 200K. Okay lang ngayon, Sabado wala opisina, Lunes na. Kaya magkuhan muna ako mo dyan ni mama mo sa ospital. Mag-boarding house muna ako mo dyan, Pirangal daw. At ang aning ay kuya, tao, 5,000 sa rungal daw. Eh, kaya yan. Ano na kita? Ang importanteng mahalaga, nagkataranggal na si pingumati ni mama mo. Hindi man pati kung makapanila, bato talaga ito? Baka manting lagyan dyan sa bato ni mama mo. Kaya ko lao na eh. Baga ito, ano, batong buhay. Good morning dyan ha, sa kina Ate Dolores, saka kay Christine. May trabaho pati ng aking ini sa Manila, kaya ano na kaya. Sa kagulpiyahan, maning aking ni Ate Dolores, yung malang sanay na nagang asikaso. Mayo nga ning juvenile delinquency tig para tumbala na ini wedding deed. What to do, sabi ning Indiano.

Dahil silipin natin ang mga ilang balitang mainit na labas po naman ngayong araw. Itong si ano ha, si Bibigandang Hari, kapatid ni Senator Robin Padilla. Isang ayon doon sa panukalang amendahan ang juvenile justice law upang ibaba ang edad ng criminal responsibility mula sa 15 years old nagaunda ang 10 years old na lang. Sa isang live ni Senator Robin Padilla, sinabi nito ni Bibi Gandang Hari na naniniwala siya sa layunin na naturang panukala. Ayon kay Bibi Gandang Hari, hindi umano layunin ng panukala ng kanyang kapatid na parusahan o ikulong ang mga bata kundi magkaroon lamang ng mga ito ng takot upang maiwasan ang paggawa ng krimen. Sabi niya, nais nito magkaroon ng deterrent upang maging maingat ang mga kabataan sa kanilang mga ginagawa. Kung matatanda natin, muling nabuhay ang usapin tungkol sa pagbaba ng edad ng criminal responsibility matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City kung saan nasawi po naman ang tatlong estudyante at ilan ang mga nasugatan. Na ang sinasabing dahilan ay binuli na ang pigparabuli lalo na yung gupit ng isang batang namaril. Kung bakit manganit na nagpagupit argo ito, sabi si ibang comment na nag-comment, garo na bunot ninyog na tigpatong lang sa payo. Ay, talaga naman makurog man talaga sa imong buot ay para bully ka sa school. Isa po si isa si Senator Robin Padilla sa nagtutulak na pag-aral na muli ang naturang panukala. Gayon po man, ito naman ay tinutulan ng Akbayan Party List at sinabing ginagamit umano ang naturang trahedya upang isulong ang panukalang hindi makabubuti sa mga bata. Yun na ini ang sinasabi. Pag may nag-suwestyoning medyo mapag-uulayan, dahil nawawara ang kontra. Sabi yung kayo ng matatanda dati, ano kaya kung sa inda kaya mangyaring aki yan? O mangyari sa mga aki inda yan? Bardilun. Sa taas at tunog ng saya, simula ng araw, ikaw at ako na balita at musika sabay. Samantala, bukod po naman sa pagbabago ng juvenile justice law, nais din ni Senator Robin na magkaroon ng limitasyon sa paggamit ng social media yung mga minor de edad. Actually, sa mga ibang may mga bansa na talagang pinatutupad na yung kanilang paggamit ng social media na kung di ko nagkamali, yung mga 16 years old below ay hindi pwedeng gumamit ng Facebook o ano bang social media. Sana dito sa atin ma-implement din yan. Kailan kung araw nga ni Kenny, kung paradila na, saka lang maasikaso.

0: Good morning, kina Ate Saling, nagkatabay na sa tuya sa members ng Buntele family, saka si mga nagtatarawag sa inda dyan ng mga kapitbahay. Kusog-kusogan mo lang si sa imong kwan dyan, Ate Saling, na uruan dyan, maturutugtugan, magsurusumba na sa nakamu dyan. Di ba ka? Iruluwas mo yung baples dyan sa may dalan, iburulyo mo pati. Ano yung manibulyum tabahad at dyan? Urulay na ka mo sa barangay ganyan, ta purisaw. Purisaw ngayon sa turog, kaaga-aga. Si Kwan pala, nalimutan ko si Hermano, birthday ngayon ah. Diyan sa Laguna, Kanlubang. Kuya Benji, gising ang nasyon. At na ngayon ni Hermano, 27 of June. Pabati din naman, good morning po dito sa oye mga taga dyan sa Pandawan, Mercedes. Good morning daw sa lahat ng mga broker. Kalak ang basa ko pati broken. A broker, yan. Lahatin na natin kasi medyo misa malakas yung kanila dyan. Meron dyan sound system eh. Good morning po sa inyo lahat at happy weekend. Kapisata sa tunog ng saya, simula ng araw, ikaw at ako na balitat. Ikaw dyan, good morning kay Kagawad Asikaso. Mr. Asikaso, talagang very good na, very nice pa. It's getting closer. Alas 7 tayo magbabalitaan. One radio balita Sabado. 5 minutes bago mag 7 o'clock in the morning. Oras sa buong Pilipinas. Kasama pa rin si Kuya Benji. Programa ang Kape, Musika, Balita at Impormasyon tuwing Sabado, Sabado Edition. Dito lang yan sa 99.7 One Radio Music and News FM Diet. Ito pa, isingit ko lang lahat daw ng mga dicer dyan sa hypermarket. Sarado pa man yata ang ano. Okay. Yan ay salamat mga suki natin. Especially sa appliance section. Baan tabay mga kami at dyan, Kuya Benji. Para sa mga tugtugan, ka mga panahon na puso pa ang benefit dance. Wala na ba ngayon? Ano? Wala nang benefit dance. Kaya nga, kita nagkakagawa ng mga programang reminiscing. Siyempre, masarap pa balik-balikan ang mga nakaraan. Baana. Kang mga panahon, kamo ay masiring sa Baylihan. Na pagka mo nag-agi ng mga bayawasan, rogado ang bayawasan, pag-uli, borbaraktot. Ano yung baga? At yan, sana yan. Kita ay mga retro music, 80s and 90s sa the number one radio show. Ang alas 9 yan. Sila Ati Nori dyan sa San Roque. Good morning. Dahil na pati ako nakakuan kay ano ha. Pasiran tayo minsan. Ang tawag dito, mapa-overhauling ng lawas. Mapa-overhauling ng katawan. Meron tayo paalam na. Susunod na ating balitaan. Alas 7 ng alas 7:30. Sa oras na 57 minutes na malipas ang alas 6 ng morning, martili lang, nakaantabay.
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Diet. Tindugo na! Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotations, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution. GMMC.
1: 99.7 One Radio. News FM.
5: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM dahil tindugo na.
0: Headlines. Magandang umaga, narito lang ang headlines sa ating mga balita ngayon po namang araw ng Sabado, June 27, 2026.
1: Headlines.
0: Sheriff na umulong sinuntok ni Vice President Sara Duterte, posibleng magpatunay ng behavioral pattern sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: House prosecution question ang pagtutol ng depensa sa pagbubukas ng BIR box.
1: Headlines.
0: Nasawi sa Mindanao quake, sumampana sa 81, 31 katao na nanatiling missing ayon sa NDRRMC.
1: Headlines.
0: FBI sinabing may malakas na indikasyon na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa.
1: Headlines.
0: House prosecution na hinamon ng depensa na patunayang umiiral si Mary Grace Piatos.
1: Headlines.
0: Inaasahan ng House Prosecutors na maipresenta ang unang testigo sa July 6, 2026. Headlines. Senate Impeachment Court nakatakdang mag-issue ng pre-trial order sa Lunes. Headlines.

0: Justice at Anti-Bullying Law, iniling ng PCWC at PCA Bausi ng Camarines Norte. Headlines naman ang ating balitang pampalakasan. Alex Iala makakaharap si Zarazoa ng Mexico sa unang round ng Wimbledon. At sa headlines sa ating balitang entertainment, bibigandang hari sumang-ayon sa pagbaba ng edad ng criminal responsibility.
1: Mula sa News and Monitoring Center ng 99.7 One Radio News FM Daet, ihahatid ang mga balitang dapat mong malaman, kinala upang maghatid ng napapanahong balita at impormasyon. One Radio Balita, eto inyong takapaghatid balita,
2: Denji Para.
1: One Radio Balita, Radio Balita.
0: 5 minuto makalipas na ay alas 7 ng umaga sa ating balitang nasyonal, hatid sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa.
1: One Radio Balita, National News.
0: Inihayag ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel na sina Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong at Attorney Benjamin Tolosa Jr. na maaaring magsilbing mahalagang saksi sa impeachment trial si Vice President Zara Duterte ay dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres upang ipakita umano ang behavioral pattern o tendensiya ng Vice Presidente na gumagamit ng karahasan. Ayon kay Tolosa, pinapayagan ng mga tuntunin sa ebidensya ang pagkaharap ng mga saksi na maaaring magpatunay ng behavioral pattern o propensity ng isang tao na resort sa karahasan. Gayon man tumagi siyang isiwalat ang buong estratehiya ng prosekusyon at ang partikular na dahilan ng pagpapatawag kay Andres bilang saksi. Si Andres ang court sheriff na iniulat na sinuntok ni noon ay Davao City Mayor Sara Duterte sa isang insidente ng demolisyon noong taong
1: 2011.
0: Kwinisyo ng House Prosecution ang pagtutol ng kapo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng kahon ng Bureau of Internal Revenue, BIR, na naglalaman ng tax document kahit kabilang din umano ang mga ito sa mga ebidensyang nakalaan ng depensa sa impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, mahalaga ang mga dokumento sa usapin ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at aligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President. Iginit ni Adjong na walang balak ang prosekusyon na buksan ang kahon na wala ang depensa, kaya niya ay nakapagtataka ang pagtutol nito. Sinabi naman ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. na nais ng prosekusyon na mabuksan ang BIR box sa ilalim ng pangasiwa ng impeachment court at sa presensya ng magkabilang panig upang maibintaryo at mamarkahan ang mga dokumento laman nito. Nilino naman ni Tolosa na maaari pa rin ipag-utos ng impeachment court ang pagbubukas ng BIR box bago ang unang pagdinig sa July 6 o habang nagpapatuloy ang paglilites.
1: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
0: Sumampa na sa 81 ang bilang ng mga nasawi sa tumamang lindol sa Mindanao noong June 8, habang 31 katawan na natiling nawawala base sa pinakabagong situational report na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na sa kabuuan 1,315 katawan naman ang napaulat na nasugatan, bagamat ayon sa ahensya, isinasailalim pa sa validation ang karamihan sa mga napaulat na casualties. Iniulat din ang ahensya na umabot na sa mahigit 380,000 pamilya o 1.63 million na individual ang apektado sa mahigit sa 600 barangay sa Region 9, 10 at 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa mga apektado na nagdaang lindol, mahigit sa 89,000 individual pa rin ang displaced, kung saan mahigit sa 23,000 katao ang nananatili sa mga evacuation center, habang may mahigit sa 63,000 na individual naman ang pasamantalang nanunuluyan sa kanilang mga anak o kaibigan. Sa damage assessment, umabot na sa mahigit 87,000 kabahayan ang nasira, kabilang sa mga tuluyang nawasak at bahagyang napinsala. Umalo na rin sa

0: 1.356 billion ang halaga ng danyos sa sektor ng imprastruktura sa mga rehiyon na napuruhan ng lindol. Bunso nito, patuloy na nakasa ilalim sa state of calamity ang kabuuan ng 18 syudad. Ganon din ang 18 munisipalidad.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: May malakas na indikasyon hindi pa nakakalabas ng Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag, mayroon silang sinusundang impormasyon o lead kaugnay sa posibleng ginaroonan ng senador. Paliwanag ng NBI Director, mahirap ang makalabas ng Pilipinas si Senator de la Rosa dahil sa nasa 132 bansa miyembro ng International Criminal Court o ICC. Kasalukuyang may kinakaharap na arrest warrant si de la Rosa mula sa ICC matapos pangalanan bilang isang co-perpetrator sumunod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Bunsod ng umano'y libo-libong pagpatay sa ilalim ng War on Drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala, muling binigyan din ni Matibag na wala pa silang natatanggap na karagdagang arrest warrant mula sa ICC. Tugon ito ng NBI Director ng Tanungin Kaugnay sa inisyo umanong warrant laban kay Senator Bonggo. Iginit ni Matibag na tanging ang arrest warrant pa lamang ay kay Senator Bato ang kanilang hawak.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Sinabi ng House Trial Spokesperson na si Zia Alonto at Jong dapat tukuyin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung totoo hindi ang Mary Grace Piatus na isa sa mga pangalang lumilitaw sa kontrobersiya ng confidential funds. Ayon kay Adjong, isa ito sa mahalagang issue na dapat nilawin sa paglilites, lalo na sa usapin ng acknowledgement receipts na umano'y ginamit sa paggastos ng pondo. Binanggit niya na batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, walang record ng kapanganakan kasalo anumang civil record na tumutukoy sa naturang pangalan. Sinabi rin ng prosecution ang mga government witnesses na tatawagin ay magpapatunay sa katotohanan na mga dokumentong ginamit sa House Committee on Justice. Git ni Adjong na ang impeachment court ang tamang lugar upang alamin ang katotohanan at hindi dapat umasa sa haka-haka. Dagdag niya, kung igigit ng depensa na totoo ang Mary Grace Piatus, mas mainam o manong ilahad ito kung sino ito sa korte o matuluyang malinawan ang isyo.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Inaasahan naman ng House Prosecution Panel na may presenta nito ang unang testigo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 sa Senado. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., nakatakdang tumistigo ang kanilang unang saksi sa unang araw ng paglilites. Anya, isasagaw muna ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang State of the Nation Address o SONA sa July 27. Pagkatapos ito, lilipat ang schedule ng paglilites sa Martes hanggang Huwebes kada linggo. Humiling ang prosecution ng 62 trial days para sa presentasyon ng kanilang ebidensya habang 30 araw naman ang hiniling ng depensa. Sinabi ni Tolosa na batay sa schedule na hinihingi ng magkabilang panig, maaaring tumagal ng hindi bababa sa 3 buwan ang paglilites, bagamat maaari itong mapabilis na depende sa daloy ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya. Lalo nang sinabi ni House Prosecution Panel na plano itong magpresenta ng 57 testigo at libo-libong dokumento, kabilang ang mga record na may kaugnayan sa confidential funds ng Vice Presidente. Natapos ang pre-trial proceedings noong June 25 na nagbigay daan sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6.
1: Benji Para, One Radio Balita. One Radio Balita.
0: Samantala, sa ibang gamit balitang nasyonal, nakatakdang mag-issue ng pre-trial order ang Senate Impeachment Court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, June 29. Ayon kay Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr., sinisimulan nila ang draft ng pre-trial order at mayroon na rin anyang inilabas na advisory memorandum si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador kaugnay ng issuance ng pre-trial order sa susunod na linggo. Inihayag din ni Bantog na tatrabahuin ang staff ng impeachment o impeachment court hanggang sa weekend upang mailabas na ang pre-trial order sa Lunes. ang pre-trial order na magsisilbing gabay o roadmap para sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan isasaalang-alang ang posisyon ng parehong House Prosecution Panel at ng defense team pagdating sa facts, testigo at mga petsa ng paglitis na may kinalaman sa kaso. Unang bibigyan ng kopya ng dokumento ang magkabilang partido hanggang sa Miyerkules, July 1, para mag-issue ng kanilang komento. Tiniyak ni Bantog na kayang matapos ang lahat bago pa man magsimula ang impeachment trial laban kay VP Sara sa July 6. Isang lindol na may lakas na magnitude 6.6 ang tumama sa Davao Occidental kagabi, June 26, 2026, bandang alas 7.34 ng gabi. Ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Pilbox, ang sentro ng lindol ay naitala sa layong 90 kilometro timog kanlura ng Balut Island, Zarangani, sa lalim na 10 kilometro. Naitala ang intensity 5 sa Quiaba, Zarangani, habang intensity 4 naman sa Don Marcelino at Santa Maria at sa Davao Occidental. Samantala, naramdaman din ang intensity 3 sa lungsod ng Davao at Matanao, Davao del Sur, at intensity 2 naman sa Digo City, Davao del Sur, gayon din sa Muncayo. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang posibleng epekto ng lindol kabilang ang aftershocks at pinsala sa mga imprasasturang pinayuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at ng Feebox.
1: Benji Parat, One Radio, Balita!
0: Oras natin sa buong Pilipinas, 16 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik tayo sa iba pang detalye, makalipas lang ang ilang mga paalala.

0: nga ang bakong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: One Radio Balita,
0: Benji Para.
2: One Radio Balita, One Radio Balita.
3: Anas po natin, ganap ng 20 minuto na malipas ang ilang 7 ng umaga. Sa ibang gabit balitang nasyonal, tumutol ang dating court sheriff na si Abby Andres matapos naman siyang maisama sa lista ng mga testigong iaharap sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si Andres ang dating court sheriff na naging laman ng balita matapos siyang sapakin ni Sara Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Sa isang Facebook post nito nakaraang Biyernes, June 26, sinabi ni Andres na huwag siyang idamay sa anumang usaping may kinalaman sa partisan politics. Ipinaalala rin niya na siya ay kasalukuyan nagsisilbi bilang Human Resource Management Officer sa Korte Suprema at bilang isang second level official, nararapat lamang na manatili siyang walang kinikilingan sa mga usapin ng pamumulitika. Ayon pa kay Andres, matagal na rin siyang o matagal niyang piniling huwag magbigay ng anumang pahayag tungkol sa insidenteng kinasangkutan niya noon at sapat na umano ang mga ulat ng media tungkol dito. Samantala, batay sa pre-trial brief na inihain ng House Prosecution Panel, kabilang si Andres sa 8 testigong inaasang magpapatotoo kaugnay ng mga aligasyon laban kay BP Zara, kabilang umano ay pagkabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosecution team, mahalaga ang testimony ni Andres upang suportahan ang kanilang argumento na may kakayahan umanong gumamit ng karahasan ang BC Presidente.
2: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita.
3: Kwinisyon ni Senator Robin Padilla kung bakit kailangan pang pag-aralan ang pag-radicalize sa internet o ng internet ngayong tinuturing na itong mapanganib ng iba pang progresong bansa. Radicalization mula sa internet, kailan pa bang pag-aralan? Can we not learn from our past experiences? Ang kabataan natin ay matatagal nang naging biktima ng religious, political at ideological extremism. Mga bata pa kaya ang napakadaling mahikayat, sabi ni Robin Padilla. Sa isang Facebook post noong Biyernes, sinabi ni Padilla na matagal nang naging biktima ang mga kabataan ng political, religious at ideological extremism. Ayon pa sa Senador, mabilis umanong mahikayat ang mga bata dahil sa kanilang murang edad, lalo na sa pamamagitan ng mga online platform. Giit ni Padilla, dapat umanong pagbatayan na ang mga hakbang ng ibang bansa upang maprotektahan ang mga bata sa posibleng negatibong epekto ng social media. Gago na ito, muling giniit ni Padilla ang kanyang panukalang Children's Safety in Social Media Act na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa mga panganib sa internet. Naon ang sinabi ni Padilla na bukod sa usapin ng juvenile justice, mahalaga rin na pagtalakay sa papel ng social media sa paghubog ng pag-ugali at pananaw ng mga kabataan.
2: Benji Para, One Radio Balita, One Radio Balita, International News.
3: Oras natin ganap ng 23 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ating balita sa bayong dagat, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa Venezuela mula sa iba't ibang bansa kasunod ng pagtama ng dalawang magkasunod na malalakas na lindol. Nanguna sa pagpapadala ng tulong ang Estados Unidos na nag-deploy ng kanilang mga elite rescue team, medical resources at humanitarian assistance. Inanunsyo rin ng US State Department ang paglalaan ng 150 milyong dolyar na tulong habang inatasan naman ng US military ang kanilang pwersa sa rehiyon. Kabilang mga amphibious transport ships na USS Fort Lauderdale at mga transport aircraft na suportahan ang RIP operation. Agad namang kumilo sa iba pa mga bansa at organisasyon kung saan nakikipag-unay na para sa agarang deployment ng urban search and rescue teams ang United Nations. Samantala, magpapadala naman ang Colombia ng humanitarian aid kasama ang mahigit sa 50 rescuers at 4 na search dogs. Madideploy ang El Salvador ng contingent na may 300 rescuers at paramedics bukod sa 50 metrikong tonelada ng mga medisina at kailangang supply. Ang Chile naman ay magpapadala ng specialized urban search and rescue unit mula sa kanilang fire department. Kinumpirma naman ni Cuban President Miguel Diaz-Canel na aktibo na ang tumutulong ang kanilang mga health personnel sa pag-aalaga sa mga biktima. Lumipad na rin patungo sa Venezuela ang specialized personnel ng Dominican Republic dala ang mga emergency supply. Nagpadala rin si Pope Leo XIV ng initial aid package na nagkakahalaga ng 100,000 euros o humigit kumulang sa $113,700. Samantala, nagpadala rin ang kanilang rescue teams at tulong ang mga bansang Panama, Spain, Mexico, France at Japan. Nagpahayag naman ang kahandaang tumulong ang European Union, Iran at China habang dagsa rin ang suporta mula sa iba't ibang organisasyon at mga civilian volunteers.
2: Benji Parang, One Radio, but One Radio Balita, Local News.
3: Sa ating balitang lokal, opisyal lang humiling ng malalimang pagripaso sa mga umiiral na batas ukol sa juvenile justice at anti-bullying ang pamalang panlawigan ng Camarines Norte. Ito ay matapos mapagkasunduan ang pag-aaproba ng mga panukalang resolusyon sa isinagawang second quarter joint meeting ng Provincial Council for the Welfare of Children o PCWC. Ganon din ang Provincial Council Against Trafficking and Violence Against Women and Children o PCAT Bausi. Ang pinagsamang pulong ay pinangunahan ng gobernador ng Camarines Norte kasama ang kinatawan mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan kung saan isinagawa ang hakbang na ito sa gitna ng mga ulat na at insidente ng krimen at karasan sa bansa na kinasasangkutan ng mga minor de edad na naging sentro ng pambansang atensyon. Bukod sa pagriripaso sa mga batas, ibinukha rin ng gobernador ang paghain ng resolusyon para sa mas masigasig na koordinasyon kasama ang Philippine National Police upang paigtingin ang proteksyon at sa mga kabataan sa lalawigan. Ipapadala ang kopya ng mga naaprobahang resolusyon sa Office of the President, Senado at House of Representatives at iba pang mga kaugnay na pambansang ahensya upang formal na hilingin ang kanilang kaukulang aksyon at agarang pag-aaral. Ang mga batas na hinihiling na ripasuhin ay ang Juvenile Justice and Welfare Act o ang RA 9344, RA 10630, o ang batas na kasalukuyang nagkataon sa restorative justice o rehabilitasyon sa halip na pagpaparusa sa mga children in conflict with the law. At ganoon din, nagtatakda ng minimum age of criminal responsibility at ang Anti-Bullying Act of 2013 o RA 10627, ang batas na nag-oobliga sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan na magpatupad ng mga polisiya laban sa pisikal, verbal at ganoon din sa cyberbullying.
2: Benji Parang, One Radio Balita. One Radio Balita. Sports News. Sports News. Sports News. Sports News.
3: Ganap na ang 23 minuto o 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa ating balita babalakasan, makakaharap ni Pinay tennis star Alex Ayala sa first round ng Wimbledon si Renata Zarazua ng Mexico. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap ni Ayala si world number 76. Subalit noong nakaraang taon ay nakasama niya si Zarzola sa doubles ng French Open at umabot pa sila ng ikalawang round noong nakaraang taon. Sila ay siya ay nabigo at kay Barbora Krejcikova sa tatlong set. Sa kasalukuyan ay nasa rank 30 na ng WTA si Alex Ayala.
2: Benji Para. One Radio Balita. One Radio Balita. One Radio Balita. Entertainment. Entertainment. Entertainment.
3: Sama tala sa ating balitang entertainment. Sinangayunan ni Bibi Gandang Hari ang panukalang amyendahan ang Juvenile Justice Law upang ibaba ang edad ng criminal responsibility mula sa 15 taong gulang pababa sa 10 taon. Sa isang Facebook Live ni Senator Robin Padilla, sinabi ni Bibi, Bibi Gandang Hari, naniniwala siya sa layunin ng naturang panukala. Ayon kay Bibi, hindi umano layunin ng panukala ng kanyang kapatid na parusahan o ikulong ang mga bata kundi magkaroon lamang ang mga ito ng takot upang maiwasan ang paggawa ng krimen. Anya, nais nitong magkaroon ng deterrent o upang maging maingat ang mga kabataan sa kanilang mga ginagawa. Ang talagang pinanggalingan lang po noon ay katakutan ang mga batang ito. Ito ang saan ni Bibi Gandang Hari. Matatanda ang muling nabuhay ang usapin tungkol sa pagbaba ng edad ng criminal responsibility matapos ang insidente ng pamamaril sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante. Si Senator Robert Padilla, isa sa mga nagtutulak na pag-aralan muli ang naturang trahedya upang isulong ang panukalang hindi makabubuti sa mga bata. Bukod sa pagbabago sa Juvenile Justice Law, nais din ni Robin na magkaroon ng limitasyon sa paggamit ng social media ang mga minor di edad.
2: Benji Para! One Radio Balita! One Radio Balita!
3: Ganap na ang 30 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sumayin niyo ang detalye ng ating mga balita ngayon po naman ang araw ng Sabado, June 27, 2026. Inihatid sa atin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa. Ang inyong naging tagapaghatid balita, ako naman si Albie de Benji Panag Paliones. Magandang morning!
1: You're listening to One Radio News FM.
0: Tindugo na, Bicolandia.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. One Radio 99.3.

0: are under arrest. Arestado ka ni Benji Parak. Huwag nang papalagpa. Makinig ka na with Benji Parak. Dito lang yan sa 99.7 One Radio News FM Dial.
1: Wow!
2: Benji Parak, the best ka!
0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Wait, exactly 45 minutes after 7 o'clock in the morning on sa buong Philippines. Bueno, manong pagbati muna tayo, ha? Good morning kay... Uy, si ano, ha? Arian... Ano to? Arian Fake. Good morning, Kuya Benji. We're tuning in online sa Radio PH. Makatika dyan sa Narce, ito, San Narciso. Di ba, Quezon yan? Nag-aano ka dyan? Ika talaga, ha? Good morning lang sa lahat ng mga tropa pits dyan, si Aryan. At syempre, good morning din sa lahat mga katabay sa atin. Hindi na mga paraborda. Ang paraborda, para tahi din yan, di ba? Ito si paring Edmar na ngayon ay nag-convert na. Siya na si Abdul. Ayaw kong magiting to on air. Adaw ito ni paring Nunoy. Yan na, mahirap na. At syempre, good morning sa Espina family. Ikamati lang ni Mary, ni Anzinet. Happy weekend. Dami po ngayon ni Mama, pakiplay naman ng Radio Romance. Tayan ngayon ay panahon daya nila Mama. Batang 80 si Mama mo sigurado. Baburo Bailey, ha? Sige. Si Manong Rogelio. Gusto man madangog ang Stars on 45. Ikaw man siguro, Kuya Rogelio, ay dekada si Tinta ka man siguro. Ano gusto mo, original o si si Kwan? Si Revice? Kung gusto mo, si EA na si version na sana. Sa original na kita, sabi niya. Sige, yeah, i-play natin. It is exactly 47 minutes after 7 o'clock in the morning.